0: All right, hello, the caller.
1: Mama,
0: mi alaja ni ki adekunle ma wule. E ma wule ma.
1: Mo ti ni si yin gidi.
0: Ah, isu e ra ma. Amen.
1: Esa ma ti nu pe, esa ke ki kokko ki gogo, eyi tan dere ni.
0: Awon ti
1: eni ni, Iyaja Sola,
0: omo ba gbe
1: nda gba jumo. Sola music.
0: Bẹẹni.
1: Sola fashion girl ki and I also for that.
0: E se gan ni. E se gan ni ma. E se ma.
1: Ah, e ku se o.
0: E se ma era ma.
1: Ma ti nu o de ki se pe in but e ma n
0: busy but I'm going. Like
1: get to take gbo
0: ba mo so yin
1: la ma fun yin se ko ni re ni.
0: Amen.
1: Agba ni a ma gba.
0: Amen.
1: Lagbara Olorun ni sese won ni kin be ni mo ye tan pe ransom lagbara Olorun.
0: Amen.
1: Ni ba wa gba time si tori ah okan mi sure fun gogo yin o e ku se o.
0: E se gan ni.
1: Ale yin in particular la de lo ma ni daru ko ni ba je ni. Alaja ni fe lati ede ni o e ba ni ki ya mi na ta omo mi na o
0: e se gan ni won
1: gbo ni aro yi
0: be ni ma
1: o si pa roro ojo orun roro ori mi omo mo jaye mi toro olu so ji ago o ma di bo fun baba wa ke dai ro
0: e se gan ni ma alaja adenike
1: adenike e se gan
0: thank you ma. Thank you, any nice
1: amen.
0: I shake on him. Thank you, ma. Wow. Alaja Adekunle, that's Nikki Adekunle. O dupe die. O tojo meji ojo meta. Adupe don wole leni. All right, still 96.7.

0: kawa oluso
1: hallelujah
0: ati olugbo
1: hallelujah
0: fun wa leti ati gbo
1: hallelujah
0: fun wa ni aya agbase ege bibeli yin sodo
1: hallelujah
0: la nbi seju die
1: hallelujah
0: e ja jo lori ofe ati wonu eko lo sulaiman ibrahim and money sir
1: olorun
0: to da won oke igba ni eyin ni mo fi ope mi fun
1: ifu
0: iwa la kori eko kewa
1: olorun
0: iso di mimo pata pata
1: oke igba
0: e mo pe akori Eko bibeli ke wa ta bere la aro
1: yi.
0: Iso di mima pata pata.
1: Sani wo, sani.
0: Aba mi alufa adisa Daniel do wu fear not. En to laye to lorun. Yo gbe yin dide. Lori akete aisan yen. Ojo testimony yen ma lagbara. Mo ni gbagbo dibe ni.
1: Arure.
0: Mo so pe yin na ni gbagbo dibe.
1: So
0: Emi yin ko

oyin baba o mo jokan ninu alaye niyan oyin baba oluwa e tobi o e tobi

0: binu si ba ni o awon ise ika ti yo aye ni lenu ba ni e wa gbo ma lo itan mo kore kan laaro yi ola fi gbadua gbogbo eyin ti en gbadua fun anu ki lo de ti anu osise wo bi opo wa ni owo tin so ile da oro ti wonu aye o bere si gba nkan ye die die be de lo fura eja gogo gbadua yi ka to gba ohun omokunrin e eya bi amo e ba gbadua laaro yi eyin te ko leti koriko ti bo ile yin mo fe ke gbadua laaro yi eyin te ti lo moto ri ti won gba moto lowo yin mo fe ke gbadua laaro yi eyin te ti gbe ile oko ri eru eyan meji to ti deru enikan mo fe ka jo gbadua laaro yi iwo to sa wa lati Eko o tu de Ibadan o ri nkan kan se ki lo fa owo tin so ile da oro maluada yakaza da ye gedo eja gbo wa du aisoke ka to lo gbo ohun omokunrin e ja po oruko Jesu lekan ka pe emi mimo ofa tin so ile da oro Oluwa finati jade lara mi ofa ti so aye eni di korofo finati jade lara mi ofa ti so aye eni di aoro ofa ti so ile da oro finati oya duo
1: oruko Jesu emi mo ofa ti so ile da oro
2: Jade
0: Amen. Aro lo wole nigba ti o fi di ale ewo bi gbogbo ti jobu ni titan me so dale kadaya do ofa ti o ma rin yan je die o so fun enikan kin to wonu kulu yi mo ni bi ofa ti so ile da oro ba wo aye eni me ko aye kadaya ba Boba bi ma meta ofa ma gba omo dalu moni boba ni moto merin e ri pe meta o ti gori odo ikan to ku yo ti ma yo smoke ma ruada yeke delia bo se yo smoke ni o ma jo oil ofa ti so ile da oro ni e gbogbo to ba banu le lo fe daru e je gba le kan si ofa to fe so aye mi di korofo abo ori bayi gbogbo e sa lo le na ni gbogbo e sa lo le na ni gbogbo e sa lo le na ni bo ti gbiyanju to ha sibe komo ofa ni ofa to fe so aye mi di korofo wa ni pelu owo agbara jade lara mi ma lo bo mi jade oya duo
1: oruko Jesu
0: emi
1: mo ofa to fe so aye mi di korofo pelu agbara ba ni jade ofa to fe so aye mi di korofo jade ofa to fe so aye mi di korofo le jade pelu agbara oluwa le jade pelu agbara jade ofa to fe so aye di korofo jade lara mi jade lara mi oba to so aye mi di korofo jade jade jade oba to so aye mi di korofo jade lara mi jade lara mi jade lara mi oba to so aye mi di korofo jade
0: jesus Oluwa wa bi a ba se oniye bayi ko gbo bo ba je iyawo re lo nba o so ko gbo mahada ye kwada hello elo mi ati so fun ninu ala ko fura ni o o ti so wonu loju orun o mo ro gba moto lowo e loju orun sugbon o fura bata lo sonu to wewewe titi loju orun titi to fi ji o de ri bata yen o se nkankan si bo se ji bayi se mo lo koko gbe to je anu e se mi baba ba o sonsin lo fura o ewo mi ohun akoko ti satani ma ngbe siwaju eyan gbogbo eni to ba fe lu ofa ti so aye eni da oro fun a je ki won ma kankan si e lo wadi opo awon ti aye won jo lati sale ti gbogbo ti won ko dadi bi ogo fi jo tan won o fura ni o won o ka si ni o ewo bi e ma gbo wirin wirin lenu omokunrin kan mo nbo ma debe na mo fe ko fura si ire ajo e tete jikiri si oro ara re ronu re wo se bo se ri lodun to koja leleyi iwo ti ise nse lowo re tele bo ba fe lo 200,000 owo kan lori wa ma dajo 50,000 tele ni si o le ba won dajo 5,000 ofa ti so aye eni di korofo ofa ti so ni dedu arinle makwada yabari akabayada engineer

0: mi.
1: Iyanu to ma dabi ide. Iyanu to ma dabi ala. Iyanu to ma dabi pe adogun si. O ya ka lo gba iyanu. Ah, Oluwa so pe iyanu 21 lo ma sele bi a se se program lo. Awon kan ma gba iyanu omo. Awon kan ma gba iyanu owo. Awon kan ma gba iyanu visa. Awon kan ma gba iyanu promotion. Awon kan ma gba iyanu owo. Awon kan ma gba iyanu ona bayo. Awon kan ma gba iyanu appointment. Awon kan ma gba iyanu oye. Oh my God. Awon kan ma gba iyanu winning election. Awon kan ma gba iyanu selection. O lo be ni. Bayi ni mo so. O ya ka lo gba iyanu. Ama gba iyanu. Iyanu de ma se. In the mighty name of Jesus. Oh oh. Won ni gbadura fun mama ti salenu bi o tin ju eju bi owo nebe o ya gba ni takoda ka sabari akatanina o ya gba iwo o ni gbadura fe ni oh my God ologun omo laye so ologun be lowo aya kaka bola won ti wa so de ologun gogo ati amugbo o tin mu mu ku bayi ni mo so ogun ogun ti ji ajiji buruku gbe wole ni yen mo so ogun yen jade ogun yen jade ji oni jase ko lo fa igi ope ko wa fa iwe ori eya
0: ife olodun
1: ni o ko ni faja bo lo ni iji yen si apa ji elenu mo in the name of Jesus
0: amen
1: iwo ko ni to je pe bo se nla le ikankan kan tun sele wa tun lo ta la tun lo la mo yo kole oluwa la koko ti to ba mo so o ya lo ko ile
0: a
1: ma ko ile lo ko ile a ko ile a sha si a se ti ta lo yo oro wa a se ti ta a se danu ta a ni ma mu bo oro o ni loju wo ki wa ko ile be lo ma ri in the name of Jesus
0: amen
1: ayan fe je koko lo yin baba ti be leyin mo fe so lori iji
0: yes sir
1: sugbon ja lo gbo ogo fe ni to logo ipa to bore pa gba to bore agbara wa kan gbo owo re soke wa kan ko ogo ogo ogo so ko ya o Jesus Oluwa wa.
0: Amen.
1: Ya teri re baba yin. Ah ka to ni na kamara teri re ba. Ya ma wo iwaju ba. O te le morokun re dare. Wa so pe Olorun mi
0: o.
1: Alagba wi mi
0: o. Alagba wi mi o.
1: Olaanu mi o.
0: Olaanu mi o.
1: Olorowo mi o.
0: Ma
1: da mi doro
0: bi.
1: Ogun iji yi. Ba mi se.
0: Ba mi se.
1: Ogun iji yi.
0: Ogun iji yi.
1: Ba mi se.
0: Ba mi se.
1: Da iji lowo ko.
0: Da iji lowo ko.
1: E da duro.
0: Da duro.
1: Ba lenu mo.
0: Ba lenu mo.
1: Ma jo ja mi.
0: Ma jo ja mi.
1: Oruko yun ko ma je.
0: Oruko yun ko ma je.
1: Ona yun ko ma gba.
0: Olo
1: ba mi je pa.
0: Amen.
1: Je kari ya.
0: Amen.
1: Ide ja.
0: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
0: Amen.
1: Mo se mejeji ba yin. E kule se mejeji kule kule so. Ya da te lowo re
0: gele
1: eh afa se mi mo mo so re lo nbo afa fori bale fo ba won ba ba won gele se man se akan ke mi mo mi mo mi mo so re olorun mu go ya o mi mo mi mo so re olorun mu bi ah ije aye oni ja
0: baba mi
1: lana mo so pe kiji dakeje
0: be ni sir
1: a so ninu bibeli
0: yes sir
1: nigba ti a ka iwe luke ori ekejo
0: yes sir
1: lati ese ikeji le ni ogun si ikarun din ni ogbo
0: yes sir
1: Luke chapter 8 verse 22 to 25
0: yes sir
1: attention wa wa leri verse 23
0: yes sir
1: oni pe bi won si tin lo
0: mo si tin lo
1: oni osun
0: osun
1: Jesu won losun yo oni ji lati de o fe ni oju adagun
0: o fe loju adagun
1: oni won si kun fun omi yen ni pe omi ro wonu oko oni won si wa ninu ewu ana ni mo so fun pe gbogbo eni ti ji ba ja ninu ewu
0: yes sir
1: ewu gan ni iji
0: o si ro be
1: iji ni ewu ewu oni wa
0: amen
1: iji oni ja wa
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: se ri ti ji ba ti de bayi ko si to nse o ma nda leru o ma nda lo o ma nda nkan
0: ma kabiyesi
1: ai mu ye ewu lo le de ba eni ti ji ba ja
0: yes sir
1: bi ewu aisan ba se nba
0: yes sir
1: ni ewu idamu lori ise ni ewu igbese
0: sele
1: egbo mi
0: sir yes
1: sir iji buru gan
0: eh o buru
1: bi aba won bibeli ti aba ka
0: yes sir
1: ta ba wa pada fi emi wo a ri pe o ni agbara ninu iwe ise apostle
0: yes sir
1: ori eketa din logbon acts apostle 27 paul apostle o salaye nibe o wa salaye bi won se mu lo ti okan ninu egbo omogu augustus eh to mu lo o fe lo gba idajo ni o wa jo nlo won wo ko ju omi o wa salaye wi pe nigba to di ojo keji
0: yes sir
1: ti won mu won nu oko oni won wa tesiwaju igba to di ese kerin
0: yes sir
1: oni gba ta wa si siko nibe awa lo leba kipu nitori afefe se owo odi
0: o se owo odi
1: afefe
0: o so won
1: se owo odi iji lo jabe o egbo mi mommy
0: yes sir
1: iji man se owo odi
0: ni o man se owo odi
1: gbogbo afefe to ba ti se owo odi na npe ni iji afefe to ba ti mu alaafia wa na npe ni fokan bale
0: kabiyesi
1: egbo mi sir baba nsalaye afefe
0: yes sir
1: afefe to ba npe ire wa afefe ire ni afefe to ba fi alaafia wa afefe alaafia ni afefe kan wa won pe ni afefe to nfe ibukun mo gbodua afefe ni ma fe si wa afefe ibukun ma fe si wa afefe gbega ma fe si wa afefe aluyo ma fe si wa afefe sere ma fe si wa in the name of Jesus
0: amen
1: amoni bitan ti nsoro to ba ti le bo si odi ko da ma egbo position won tori afefe se owo odi
0: o se owo odi
1: o se owo odi te ba ri nígbà tó sọ pé afẹ́fẹ́ ṣe owó òdì yẹn ó wọnú wàhálà wàhálà tó lágbára
0: ó wọnú dàmú
1: ẹ wo sà gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ bá ti ṣọwọ́ òdì ẹwọn le sele
0: o le sele ẹwọn
1: o ma nkan sunkun o ba mi sọrun dadi ọrọ ọmọ o ni o ajalu to n ti jalu
0: ni ajalu
1: ah o lo ni agbara ọmọ rẹ ati ọrẹ ọmọ rẹ na gbe moto o wa bẹrẹ si jọ fi moto se ere gele mo na fẹ se lori tiktok kato mi kato fo moto tombu o de pa ọrẹ ọmọ ibi tan ti wo wahala ti o ibe ni ja afẹfẹ sodi mo wọn lọwọ lo di pe won to bi omo ko mo to gbadun case pe ore ku wa be gbugbe e kan bere se ati owo odinu mama yi owo odinu ni de bawo ko ni de bawo in the name of Jesus
0: amen
1: se ri ijiki se te yan wo loju
0: yes sir
1: mo so lana akoko igbigbe se ti to
0: o ti to
1: agbodo gbe igbese
0: igbese la
1: that is why mo ma so fo opolopo eni
0: yes sir
1: okunrin kan lana o wa ba mi soro baba ororo te so ye te ni pe ti won ba mu dani
0: yes sir
1: o ma won to ba wa dale yan lori
0: yo
1: wa tutu bezmo tabi gbona
0: yes,
1: o ni mo lasire lowo o ni awon baba wa ninu oluwa kan lo salaye ngba to salaye fun mi mo ri po ni lowo lo to e mo bere ti mo bere mo ni o se fin awon eyan lowo
0: fin awon eyan lowo
1: o ni baba o le se e tu kede lo ni
0: gbe
1: ise eyan koja be owo agbara ni
0: owo agbara
1: o ni baba ni adadi ara o gan eyan to wo ba ta le lori ki se oro 50,000 to 100,000 o ni toro man le ofa jade mo wa fun lesi mo lo mo o fi so mo la ile se ri opolopo mo tan pe ni iranse o
0: iranse olorun
1: iranse olorun tabi ojise olorun
0: ojise olorun
1: olorun ko la fe je fun
0: be ni sir
1: ohun ti olorun ba fun wa
0: yes sir
1: fe je nise fun eniyan
0: be ni sir
1: e gbo mi sir awon kan ti wole aye la koko won je ka weyan lo church mo tori iro ni won pa
0: iro
1: e gbo mi sir ohun yan mo fun awon eyan ni last week won kukuri so bi mo wa promise mo lo se yin bi olorun se better
0: ni
1: ebe oba to pe mi to pe awon to ta owo le mi lori ha oba to pe baba bi lewu mi osan to ta owo akoko le mi lori 80 oba to pe aba mi apostle ti mo ti olu wole oba dare ni 1977 roki agba ni lesa ah iyo mo yo bi mo imo mo si bere ko mo li ni o li si gbogbo agbaye mo lo ipo baba baba
0: yi
1: ha leri e ma je mu ipo won ni mo promise
0: gbogbo
1: eni to ba wa ni ma to owo le lolu ni wa ju oba to la yato ni o gba kobo lowo eni oh my god se ri opolopo wa ni olorun fun yan buko tabi to fun lori ofe
0: kan
1: tabi lo fun majemu
0: yes sir
1: ha wa gbe pamọ
0: ah lo gbe pamọ
1: my god ministry ti e olibate mi temi olibate e gbe le tọlọrun ba fun o lo o elomi ajirere ni e so ojobo olorun
0: yes sir
1: lo se kede
0: yes sir
1: ai awon ni ti da church kale evangelist ni da church kale njoko pa si church ta lo jade lo se irere apostle ni o ijo melo lo ti coordinate pastor ni o awon mo ojo ki lo nse fun oh my god am ati dele aye to ni o
0: mo
1: wa wa gba ko si lo woli you know woli lo ni se awon woli
0: yes sir
1: be ni sir awon ki query woli e lo wo gbogbo bibeli old testament ko si bi tan fi ami pari tori ko se continue e tun lo wo gbogbo new testament e lo wo ise awon apostle won pari awon fami pari tori emi mo lo ma se atoni o ni gbogbo awon ti ati pase mo dari awon lo ma pe ni omo lo emi mo lo ma dari e ma ti dari mi o ama leri
0: amen
1: mo ni ama leri
0: amen
1: that's why je ma joko le
0: eh ma joko
1: eyin te one last week e ri owo olorun emi ma so mo to ba dodo woli ni e mo ma tu asiri oje eyin te wa ni 33 bus stop ni last week ni ojo monday eyin te wa ni abekuta ni lishabio ni lafenwa legbe ile eja yesu
0: ala abekuta
1: te wa lojo tuesday te ri owo olorun e kede fawe eyin je ko mo otito yato si
0: o
1: oni iwo yo mo otito
0: otito
1: yo so edo
0: ni
1: eyin te ti whatsapp e se ro
0: je
1: ta ni mo bere pe kilo ba wa ri e ma ma gbenu mi tu asiri oje lo mura ide maja oba awon oba yen o lo so wipe ka lo prepare
0: imo ope
1: be ni sir iji ma nja sir a ma ja iwe a ma ja gbongbo iji oni ja ko lo ja ewe ku lori ege ope oh my god oluwa lo fe to pin sin
0: ni
1: legba ma wa anointed owo kan na yen e ti gbo nipa ise to
0: se
1: o ba le lori
0: ami
1: se wa ri iji ti en so
0: yes sir
1: o ma nja awon eyan
0: o ma nja awon
1: iji ba ja elomi a so aye edi mo dani e je keni ko salaye iri re lori iji
2: ba mi so oruko yin ati bi ti e ti wa sumo bi bayi e sumo bi bayi oruko yin ati bi ti e ti wa gan ati olorun ata mata ti se fun yin e so lo soke
3: emi ni Mrs. Mustafa mo wa lati ofa garage ni osu to koja mo wa sibi
2: o wa bi losu to koja
3: ni
2: ninu program ta se ni
3: osu to koja yes mo ti e pe morning because me ni big phone lati fi se nigba tan se tan so igba ti mo de odo won wa ni ka ki lo ra omi ati ororo a fi se ise fun mi mo si gba adura si so ese ni mo wa complain fun mi pe ese yen a fẹ́ fi dààmú ọlọ́ta mi ṣùgbọ́n ìgbà tí
2: ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ń dùn yìí
3: bẹ́ẹ̀ because ti máa rìn láti bí láti dọ́ṣọ̀ débí ma gbọ kada pada ni
2: ni te ba rin igba yen ni waju olorun ati eta jodo pe jere pe emi o gbe ri eke agbe beri dani emi gbe ri eke lodo temi o
3: igba ti mo wa lo mi yen ti won ni ki as a prayer assistant mo lo fun ojo meji ojo keji ti mo ba rin lati ile edo mi si bovas ti mo ma nbo ma wo pa gbo kada dele ni
2: lenu bi si beyin
3: be ni
2: That's
3: what I do. Ben, so that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean. So, that you know what I mean.
2: So, that you
3: know what I mean.
4: This is the prayer you pray.
2: Oti mo man like ire.
4: This is what I love most.
2: God gbadura lojo.
4: Can you to pray again?
2: Ko dera mi lojo.
4: I see the sign that very
2: soon to
4: that. There's nothing that
2: could have
4: done. Anyone that believe a prophet has a prophet. We gain the prophet.
2: Wa pariwo.
4: We shout.
2: Oluwa ko ti wa
4: lojo. God am here today.
2: Emi ni ko je kemi na
4: leri. Allow me to have testimony.
2: Oh yeah.
4: Allow me to wale ni kete mi na leri.
3: No, yo ko mo so fun mi o lo nkan wo yi lori mo n jo ko se program ni ti mama lago bayi ma de ti jeun ago meje ma roju ni
2: e ti ti jeun
3: ma so program ni ton bayi next ni nje
2: e fe lo
3: jeun e ti jeun
2: e ti jeun bayi e jo do lo lulu na
4: e pa de wa bu
1: Mama, iwo Olorun lo ku ba o ma leri loruko Jesu o ko ju ko an papa mara ni e ma gbe eri lola ma faye sile ke gbe eri awon eyan e je ka lo se wo mi san ma san ma fi owo gbabi to nlo ma fi owo gbabi to nlo e bayi a ma po oruko Jesu ni e meta e mi mi mo le kan e je Jesu le kan ha ni Olorun ata mata se wo mi san ma san ba mi la ma la
2: Oya tolo sobe. Yesu Oluwa. Ola shagade. Yo ko Jesu. Oya ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so ba. Ba wo so Oya Jesu le seyen. Loruko Jesu le seyen. Oya le. Ni do ba ju ese yen dada. Oya fi pa mu kankan ma ni baba yen. Ma ni bo to ba ti ni gbagbo. Loruko Jesu. Oya gbe iwo so. Dai to sire. A se ti mo ba. Jesu Oluwa. Ah ah. Iwo gan na le ri kan bayi o. Mo fe gbe ri ti e bayi. Mo fe gbe ri ti e bayi. Amo ki to ma fo eni number to fi ma so ri. Eni yi o gbogbo eniyan. Oni maja mu so pe o fa silekun aya ruore fun awon eniyan meje kan leni aya ruore ti won ba pade ri ni aya ruore ti o sele ri ni aya lu iyalu to gbo je oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori at awon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse leni o iwe joan lori karun oni wa ti angeli badi basiro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse oluwa ni o fe se ga ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugbon awon meje akoko yen ma de mu kan ti duro lori oro o oh my God egbo ilekun ore shiro bo se nda si ba ona shiro ogun re shiro oro na amen ya lo mura gbogbo eniyan mura laiku enikan akoko ipe mi ni mo wa ma je mo se yen gangan ni gbogbo yen ni mo fe ko fun mi lo re wo tori mo wa ma shiro fun e lati mu wa
5: beni o
2: my God tu wa wo akoko to ma so re didi ni beni akoko ina gbogbo o to fe se nda mewa iwo to fe so re ati mu wa iwo to fe se je iwo to fe fore bere o do fe ni fa leni ma fe la kanti ko so egbon to ma sele ko to di ago meta lo se leni wa ni ibapade ibapade yanu la ile puto ti kan ti pati pati osi bi olorun se nbe te me be olorun awon woli oba to le so ko ta si to je kudo se ni wa ba olorun pade leni ile kun ire to ti ma sisa ni ile ko to kan ma sisa ni wa de ba yanu ba ten so ni aka number to ma ni ko sile bayi you be ni o
5: be ma ni
2: oh my God you be ni o
5: you
2: wa de ba mi so pon yin ma ra nu le ni ko ro mi sile you be ni o 10
5: 24
2: double
5: 7 77 5 0 50 8 0 80
2: UBA UBA boleh kasi 10 24 24 double 7 77 5 0 50 8 0 UBA ni Christ at Lea Tamata Sumari, would have better let us UBA 10 24 double 7 77 5 0 50 8 0 80 Christ at Lea
5: Tamata.
2: Ah, lo mura o.
6: Lo mura.
2: Emi yi olu olu mbo lona to
6: geche beda.
2: Emi mi bado. Oko to ba ti gbe eni ko je si olu ojo so. Goke ni bi olu ojo so. Egbe pharmacy.
6: Yes sir.
2: Oni ko kada ma gbe bo ni atamata si. Iwo road si olu ojo so. Olu ojo so si atamata.
6: Yes sir.
2: Mo fe pray fun e. Mo fe shuri fun. Mo fe be so. Ah, you are one of one.
6: Yes sir.
2: Wa de leri.
6: Ami.
2: E wa gbo to ba ti di pe mo pari tan.
6: Yes sir.
2: Son go ni mo fe lo sun lale yo.
6: Son go
2: ni ma sun lale. Tori mo fe tete jide Alishi Banye.
6: Ni
2: tiri tiri bus stop
6: ni.
2: Eni so go. Tori program gan. Ago mẹ́sàn-án ni mo fẹ́ gba program. Ago mẹ́jọ làwọn àwọn ìyanṣẹ́ ọlọ́run tó máa bẹ̀rẹ̀
6: àdúrà.
2: Àwọn tó bá fẹ́ rí mi bí wòlíì ló máa tètè dé. Tó bá ti tètè dé, wọ́n á gba nọ́mbà. Nọ́mbà yẹn ni màá fi ṣe kánsẹ́lì. Tóde mi fẹ́ ṣe kánsẹ́lì fáwọn yìí. Ọ̀sẹ̀ yìí trout ni. V33 bus stop yẹn. Ní His Glory Hall. Ní Atamata sí. Ní Sango Ọ̀tà. Ah, mo máa ṣe kánsẹ́lì. Èmi máa sọ pé tó bá dọ́dọ̀ wòlíì. Iwọ kọ lo son to ba wa e mo ni o ma gbenu mi tu asiri
6: ogun
2: e gbogbo awon to ti wa awon na leleri mi to ba de ti wari e ti mo ti attend si eri ti mo se cancel fun
6: royin
2: fun awon elomi niro ni mo pa bo to ni iyen duro ba to ba wa di ojo Tuesday oh my God o ma ni agbara
6: o ma lagbara
2: o ma ni agbara
6: gidi
2: ni bo lati ma pade
6: ni bo ni
2: ni sabi o ni to alegbe ile eja yesu ni la fe mo ni la fe wa la be kuta ni sabi o ago mesan na la du abere awon eyan tete ma de wa ti gba number kan le ri ni bi woli ma tun lo royan fa awon na be oh my God bo se ngbona bo se tutu
6: ye
2: ba se ma lo tide ma jani gbogbo na ni ma de fun ni mo ope lagbe oba to la yato akanse abela yan na mo ko bo a ma ma le ri o then to ba de ojo Wednesday bo lati pade ijoku community hall to wa London Sabo Bridge
1: around that bridge sabo yen iyen ni sagam se gbe en te wa logijo gbe en te wa ni korodo odogi yen ni gbe en te wa ni mowe babo en te wa ni interchange gbe en te wa ni remo te wa logere gbe en te wa ni tene oni kaluku e lo mura
5: e lo mura
1: ojo wednesday la ma pade
5: yes sir
1: e te won na tete de agbo ba to la ya to
5: yes sir
1: ago mejo la do ati mama
5: lo ago mejo
1: ago mesan lemi na ma gba pe e ri ma fara wo
5: ko
1: ago meji la la ma cancel ilu tele to ba tete de te dan ni ko le mo so jade ogun ni ja
5: amen
1: ba mi so lori enikan
5: eh
1: oni ya yesu
5: mo
1: je su o
5: mo
1: ti kakiri kakiri o ti pade woli re emi ta ran si eni lo mura
5: wa
1: leri
5: be ni sir
1: ah enikan fe gba kan number 11 si oda ko le kan si uba uba 10 24
5: 24
1: 77
5: 77
1: 50
5: 50
1: 80
5: 80
1: o ni jabo
5: amen
1: press atileya tamata si lo ma ri nbe je ki so kini kan fo
5: yes sir
1: anfani kilo je feyan ke nigeria yi
5: abi
1: ko so emi enu
5: o
1: ko je so ani so jabo
5: amen
1: ha bo lo wo
5: amen
1: ha uruko wa ninu weye ko ni de pe pa
5: amen
1: e je ka wo iwa wa ise wa o ka de fi aye wa fun jesu kristi aye ti o ni kristi aye asan
5: ani
1: so jabo lo
5: amen
1: ha je fun ni number yi o le fe fi beere onu o le fe fi bi ni beere kan tabi ekeji o de le fe fi se alaye kankan fun mi o de ni whatsapp number mi o le fi send eri re tori bi olodum o se gbadura fe le ni o le do ko le wa de leri
5: amen
1: oluwa ti ba mi so
5: to
1: gbe to ba gbo mi leni ni to si fi okan te leni
5: ko
1: won ma leri so ko to di ago meta leni emi fun eri e
5: oruko
1: jesu wa ni eri
5: oro
1: re ma bo si
5: o
1: gbodo leri ni
5: o ti dodan
1: in the name of jesus
5: amen
1: number yin ko ma pe si 070 0 0 0 0 3 5 35 2 3 23 1 4 14 1 7 17 Well, like I said, 070 0 0 0 3 5 2 3 23 1 4 14 1 7 17 Repeat your legacy 070 0 0 0 3 5 2 3 23 1 4 14 1 7 17
5: Ah,
1: ni jebi.
5: Amen.
1: Ah, ni so jobo
5: lo. Amen.
1: Ah, oruko Jesu. Ayo Mary daddy.
5: Amen.
1: Tete de o.
5: Oruko
1: lona to gete gbeda ni leni o. Eni atamata se. Amola Monday 33 bus stop.
5: Hey.
1: Is glory on. To a legbe le ko mattress.
5: Yes.
1: Songo otani o. Songo lo lo.
5: Oko
1: to lo so ni ifo. Oni ko wo.
5: Oruko
1: je 33 bus stop.
5: Yes, sir.
1: Ni songo. Is glory on. Ni atamata se. Wa leri.
5: Ayo
1: so jobo lo.
5: Amen.
1: Jesu loluwa.

te wa ni European country mo kin eh te wa ni Asia continent eh ti Australia yin ti Australia eh te wa ni Arab nation mo kin yin obati ni Christy eyin te ba wa lori ofe ati ba wa rin ajo ago merin sago merin ko jogo seju ati bere ko ke wa ekonu ibeli ko re ni so di mima pata pata anta lafa na ti si laro ni bi fara ni e ba wa lori ofe ati gbo e pa sori kan ni ba ndore

18 loluwa pe won ọkọ ma se yin ni ha yin bo l'olorun se le pe yan lomo odun 18 se gba ten to laye t'olorun o le pe iko ati reju re olorun da fidi se wa ri se ranse ta pe si ise ranse woli to lagbara ni prophetic ministry de pe baba koko fe ko ikini nkan bi meji meta won lo bi ngba na Christopher James Adebayo Adebajo ikini odun ta pe ngangan ni baba fe pari standard 6 o fe se dawo ase jade ikeji baba wo pe awon si kere o te je pe ngbe ba ngbo tan baba lo yo ye yin pe inu esin gbagbo la bisi ori won lori ofe ati soko baba to bi koda won lori ofe ati so npa baba baba re o si lanfani ati so nipa iya to bi bi n ba tin so nipa baba baba re ni won ma so nipa iya baba re baba lanfani ati ma salaye fun nipa baba mama to bi ati ya mama to bi bi baba se lori ofe ati lo ni iwe

0: se sele yen sawari ile ise lage lori Facebook te ba ti sawari ile ise lage lu lori Facebook 96.7 FM le fubala o fele le nle ibadan oke ga joke e se nla fani ati ma gbo wa kete kete le mo ri wa wo kete kete eje mu ati won nu ta baba lo Christopher James Adebayo Adebajo, known as Gboran, was the founder and the first primate of the Prayerful Apostolic Church, Gboran, Nigeria. Called by God to the prophetic ministry at the age of 18, he initially resisted the call of God, like the prophet Jeremiah. However, also like Jeremiah, when God assured him of his constant presence and help, Adebayo accepted the call and by God's grace grew to be strong in the Lord. The name Gboran, in which both he and the church he founded were known, was given to him as a result of a miraculous healing. Ta loluwa lo baba fun. Jesus ni mo mo asking. To wa bi o ko ta fin pe Gboran. Le mi no sin Jesus le mi no sin eyin go irajo mi le to mo kin yo alore ni nbe lori eto e ko juma o be ba se ndarapo mo wa o eja wonu ta lo ojo kerin la osu keta odun 1928 gimo wi ojo kerinla osu keta odun 1928 isele alagbara kan sele kini isele alagbara ohun abi omokunrin kan o ke nwa ino ma le bi du o ìlú tà ń pè ní ìdódẹ ìlú gùn aláró ìjẹ̀bú North East Local Government Area nípínlẹ̀ Ogun òkè ìlú Quarters ibẹ̀ láríwá Ayọ̀ títa ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹta ọdún 1928 bàbá wa Prince Moses Adetola Adebayo àti ìyàwó rẹ̀ Chief Mrs. Susanna Odumusi Adebayo ní Ogunyale. Àwọn méjèèjì wọ́n gbàlejò. Wọ́n gbàlejò Ayọ̀. Mo gbàládùá láàárọ̀ yìí. O gbẹ̀yìn dá ẹdí wọ́ọ̀dìsẹ̀ sínú. Lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Kristi wẹ́rẹ́ là á gbọ́ o a gbariwo Ayọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ yín àní gbaru ẹkún mo kí brọ́dà mi dáadáa láti lọ́kọjá Jọ́sìn Dínọ́bù Ògúnṣe tó lọ́wọ́ mi pé àá wo gangan ni bàbá wánú olúwa Adebayo Christopher James Adebayo ọkọ wọn ni máa jẹ́ Ogunmọ́lú wọ́n jẹ́ kẹ́ lára àwọn èèyàn àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ tẹ̀dó sí òkè ìlú bàbá rẹ̀ wọ́n ni baálẹ̀ the paramount ruler of Idode hey àgbẹ̀ ni bàbá tó bí ọdún 1886 ni bàbá rẹ̀ ó wà lára àwọn tí ẹ kọ́kọ́ juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fún Kristi la won ti agba Christi loluwa to lugbala inu ojo anglican anglican church nbe ni dode ati be lolorun ti ran won lowo o won darapo ba won ti ajo da ijo ta npe ni Saint John Anglican Church ile in Idode ngbo ya baba re wa lara awon ta kokoko eventually trained as a local preacher by missionary lara awon ti o lori ofe gba ni baba to bi Adebayo Christopher James Adebayo gbọn 1940 lẹyin igba ta bi ni baba re ririn ajo wale ibadan ku te je pe baba to bi odun 1952 ni baba re so pe to won dagbere faye ta jo wa yi awon eyan wa ni aye ohun ese yi bo digbo se kiyin e koju mo be ba se darapo mo wa irin ajo emi na le to itan akoni to ti son ninu re ajo igbagbo gbonwirin ke mo wi gbonwirin ati nwirin eje mo bo sigun iya to bi to igbagbe pe mo ni o ko mama re se ranti a ma je ti Mrs. Susanna Odumusi Adebajo ni Ogunyale Eje so fun pe baba mama re ni je Ogun data O na wa lara awon to kokko je pe nigbin ajo akoko ti won tedo si Aledo Quarters ni Dode ba iya baba iya re oni je ogun yale awon kuro ni Aledo Quarters to become the first settler in Okeolele ele ti paroko re to so di Okelero to wa ni Dode je mo so fun yin nipa yaya re o ko yaya re ni je princess Fenoiki o lo ma akoko ta towo kabiyesi siku loye to je pe ni e wa lo na ti wa lori oye owu ikija ijeburi yen ni pinle ogun te wa ri mama to binga mo pe ni chi Mrs. Susanna Odumusu Adebajo ni Ogoyale ki mama to bi o to sun mama ni ya ijo the women leader of the Aladura Apostolic Church gboran Oke Ife Quarters Idode ni pele Ogun o le de wa Nigeria ni a ba wa won ti en pe ni genealogy e lo nu bibeli kawe yin rere e lo wo ba se so nipa ibi Christi iran re bo se nbo ko si bo kun se gogogun to yo ni bi ati fa wa ko wa to di pe Oluwa yonda Christopher James Adebayo Adebajo fun baba ati mama to bi se ati ni se pe mo ni baba ati mama re won ti lo church ka to bi iyen ni pe ati wa so aso tele fun baba ati mama re pe egbo prince e ba npe won o won ya prince won npe yin o prince moses adetola adebajo ngba baba de emi re sa mama nko ah mama ana wa to si e ba kesi an won kesi mama susana odumusi adebajo ni oguyale eyin mejeje ma bo oluwa nso fun wa pe o nfe tayin lore ore cho wa tayin agbayanu nla ni o yes sir yes sir yes sir won sa so tele fun won koda won ni eleri meji nirin ajo yen soju won pe e bi omo ka o te ba bi ah bojo waju yo se rire o koda a pe iko ati iriju ni angali ti won ni won ri loju ran nganga lo so omo te bi adebayo lo kore omo je baba ati mama re ba la won gbo won ri angeli loju ran oko o si je yawo re yan yawo na oja ko yan arin ajo won lo nu gbagbo nu kristi won se nbo lohun soro e si mo pe awon ti e koko dabi eni pe won fi ara won jin fun oluwa ni bere peperin ajo ah agbo gba na ki se gbefe o ba gba jesu ko gba jesu ni ko ba ni gba ko fi le ara bi se eh ati so gbogbo e di nkan ki kristi ko koran ijo re lowo ni ha ojo nla wa lojo ohun tabi ojo nla lojo ta bi Christopher James Adebayo Adebajo gboran ojo omo ni gbagbe se mo pe ku to di pe won bi mo angeli ti so nipa ibi re fun baba ati mama to bi awa ya yin lenu ojo ti mama Susana Adebajo princess Tobi yin de aboyun mo su mamojo pe ma rora o ma rora o ma rora o ma rora o won lojo ta bi ngangan ojo kerinla osu keta odun 19 se ti gbagbe 1928 Adebayo lale alale ru abi e ma binu Amos Adebare Kainde oju awo Rashidat Adenito Rotimi omo Bola Christina God Grace Radio Alimi Toyib gbogbo yin ni ga e ma pin be se wonle ni ka e ma pin akoni to ti sun ninu rin ajo igbagbo awa lojo ta biun mama lo nke fe pe ke sa won agbe bi nikan ni nbe nbe ona sa won gbangba pe angeli darapo ma won midwives awon agbe bi lati gbe bi fun mama princess Susana Adebajo e wa fe gbo iko atiriju Adebayo Christopher James Adebajo and was his only his mother only surviving male child bom baba se wa rin ajo abi di meti yi bom baba se rin ajo oda eje nso kini kan kin to di pe won senu ro die se ma ori oke olohun kole lake ele se ma be se de be ri se ri oju ese kan ti won pe ni oju ese angeli eyo kan na ni ko pe meji se de be ri oda mo fe so kankan ni oni se pelu itan baba
1: omo eje ndoke lohun eja lo gbagede loko laya mo pada bo eje ndoke lohun eja lo gbagede loko ati laya eja lo gbagede loko ati laya omo mo je kini mo pada bo a wa nbi aiti lo o eh eh we dey here we never go bi as awon ni gesi o a wa nbi ati lo ati lo ah oga mi so da ba woju kini wo ba
0: e ba woju kini dori mo ri loju to po to ye kin ti gbe o mhm e ja lo oga mi nbo lo su gbedunu oluwa ni sola arewo ba te ba ti dori oke nri yanu kan sele lodun kan yanu kan sele se ti debi oju ese ti an pe ni ese angeli lori oke olohun kole se debe ri se mo be se be lori e ja lo gbagede lo ko laya mo pada bo

0: lokun ati lobe lomode ati lagba
1: omi je idu ogo
0: ati de abala
1: ni
0: ajo ta ma rin ni ajo irin ajo emi evangelical and mission ministry lododun
1: idu ogo
0: a pade ni nta ni ojo 4 din ni 30 ojo keji kresi ni December 26 ni se iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry ni o wa na gba nta ki la se nbe lojo na ibe la ti ma se nta pe ni awe jewe mu tan pe ni Christmas get together party with the physically challenged and the less privileged gbogbo yin le iwe awon akada both government and private bo yin la npe
1: ore ya fesa eyin ni be ka le ni
0: ma fi ye yin pe ni jejo mo so fun yin awon ta nilo ta n fe keyan omo olorun o ba wa darapo mo ni ajo todun be se ma se lododun ijo ark of salvation ki baba mi jola yemi daada e ku jo meta o awon ni ma fu alodide apelubo lododun apelubo gidi ni o won si ni bi ise awon oluwa o tun ran awon lowo awon o tun fun wa lodun yi mo ni jejo mo la nilo apo re si mewa eni ka o we ki ala fe bi se awon ti o wa oto opo awon kan wa ni lori ofe ati wa awon homes kan oni wa awon agbalagba kan wa ta ni ti won oni yoju gbogbo won la gbodo lafani ati pin awon re si yen fun kan na le lafani ati si odun keresi layo atalafi ati wa re eyan meji won ti fun ala ati re eyan meji baba mi kan won ni mo da ko won Edda and Dickiness ni da ko won won la won o fun wa ni bag re si kan fun weje wo mi odun 2026 that way ele ko kalaru eni be mama mi won le ma fa lododun mama ope muyi lati nu jo agbala Holy Michael Church to wa ni San Yorùbá mama na awon fun yin lapo re si kan obi se lododun
1: mi olorun dari orilede wa
0: ati ri apo re si meji a nilo nkan elerin dodo to po ba mo so njejo pa ni di bia bi about 500 pack of soft drink asi ma ni di bottle water bi 500 pack bakan na ngbagbe ara ta a nilo ororo ngba mo ti so pe 12 awon to je gbimo ni a meji o le to mani ki lede won ni awon to bi meji atabo tabi meta I need your molo on tolo no lo tele fun alodi maalu
1: ona ise goda o fi aye
0: e te ba fe fun wa nbe ni gbogbo ta nilo lati mu ki kresi mesi odun yi ko dun fun gbogbo awon akanda ta won to ku je ka to fun lawojo e pe alore number te pe mi si na ni 08032954191 ati rapo re si meji ati rapo ilubo kan ani lo ororo ororo oni 20 liters yen ani di meta asi nilo elerin dodo itagbara baka te le fun wa e pe wa momo pe lagba olorun gbogbo eyin ijo olorun eyin yawo ranse olorun eyin alufa gbogbo eyin alagba nu ijo eyin di akunyin lokun ilobirin eyin mother celestial mother in Israel gbogbo yin pata ni mo nke si gbogbo eyin omo olorun gbogbo yin choir ele se legbe legbe ele se logba logba epe number te pa lori si ni 08032954191 08032954191 o na ni WhatsApp number lori ise iranse ta gbele alori lowo ni irin ajo emi evangelical and mission ministry boyin te ba fe fun alohun ko epe nkan bayi mu lagbara lati fun yin nu wa o si dun nkan bayi mu lagbara e te se fe partner pelu wa fun rin ajo yen lodun e fun wa atun ma nilo mama wa kan ma fun ani ankara ankara totun totun ni won ni ka ge si bi opa meji meji abopa meta meta pe gbogbo awon mo to ba jakanda ti ran ba wa ka fi le won lowo kan na lanfani ati ko yeyin ka fi ran so odun le ri aye ba mi soro ni sin sa le message mi lori WhatsApp tabi ke pe bi later le raye ba mi soro ni isin gba won olorun ni mo nke si mama wa yen yin na te ba lagbara aso tututun bi lace o le jopa marun o le jopa mefa bi ankara o le jopa marun tutun la nfe lodo yi le jopa marun o le jopa mefa se le ra ta fa kada kan ko na ko lo ran ko fi sodun mo gbadura gbogbo wa pata la osodun ayo la osodun ayo lekan si number te le pe alore si e ma pe mi ni isin asise program lowo e pe mi leyin eto tabi ke send the message mi lori WhatsApp awon kan pe mi e le ri mi ba soro bayi e pe mi leyin eto number te pe mi si ni 08032954191 08032954191 e le ri mi e di pe mi e le ri mi ba soro bayi le ni mi ba soro bayi e send the message through WhatsApp tabi ke pe mi leyin eto elomi to tin pe wole eyin eto ni mu ke pe mi ba ngbo mi o mo be tin gbo mi e pe mi leyin eto eyin tagbara yin ba gbe telephone alodidi malu e pe telephone alodidi malu e pe telephone alodidi malu e pe wa ntagbara yin ba gbe ijo olorun lo fe gbe ka lodun yin ni pe mo fun yin lodidi malu kan e pe wa individual ni e pe wa ni elegbejegbe ni e pe wa oluwa lopa lase o fun alore elekokan la re re oluwa lopa lase pe kresi gbogbo odun awo gbodo dasi mole ebe wa agbodo wa laarin awujo awon akanda tawon to kude e ka to fun awon kan wa ti won lanfani ati wa a gbe ohun ta ba ni ta di lapo lapo ta gbododo ti won na ki won le se crazy eyin na ba fe lowo nbe e pe pe ba si fe fun alowo na e pe wa owo le fe fun wa e pe wa e fe ra re si ni atirapo meji nu apo mewa ti awon committee gbe kale pe la ni lo lodun elerin dodo ta ma ni lo park kokan a ma ni bi 500 park park meji le lera ni park meta le lera ni merin le lera ni mewa le lera ogun le lera be ba fe fun alowo re pe tabi ke message wa lori WhatsApp be ba si fe ra te fa ka wa ko a wa ko si be ba si fe ko wa fun wa office alore o wa ni first floor Vitafoam building opposite Akobo police station Akobo ni Badan first floor Vitafoam building opposite Akobo police station Akobo ni Badan o gbogbo te ba fun wa awa ko la o san pada fun yin ama nigba bo pe Christi o san ni lopo ilopo pelu ase Christi e pe alore number tele pa lore si ni 08032954191 and te ba fe je partner wa futodun I want to be part of the partners kini mo le se e le pe wa tabi ke message si mi lori WhatsApp e si le send SMS gbogbo te ba tin gbo wa e se mo dupe o awon eyan tin pe adupe lowo Olorun ah mbola e je ngba bayi Ejin baba ejin baba

0: Oh, me mba la fani me ati ye ba de kadunu la roi. Ama wa ma boya. Dickiness Megan. Ade diran. Aye, aya wa lo gbo ma so. E ma boya wa ngbo mi. E me ati ye ba jo la fani ati fe second. De kadunu wele. Ise kan be isele kan sele ni kaduna
1: iku oro la wa iba ma ku
0: eleyi ti the kindness Megan Adediran temi ati won dojo so npa re won ba lanfani ati salaye fun alaro e o ye gbugbu awon mo olorun ka lanfani ati teti gbo iku oro la ne ba wa ngbo mi opo eloye o fuku ori ma mo le ma gbo wa n gbogbo jo mejo ni kaduna won ma ko awon pastor ti won

0: ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi rakoro ose meta sisin sosu kan ni ofun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to obo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon ko po nu ogba won lo to o sugbon wo mi o ka ama wo to olo fe roko tutun yi odo di lock so to obo ni o ja ti lo ra o ko si ru oko te wa de be te ni ri di lock so to obo e di lock so to obo ni awon won to ni si ri se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin order la toke okun ti o si ni pe bo si je Nigerian use ka ki awon ba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fo kan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di lock so to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di lock so to obo ti se tan ati ba yin se pe order lodo won ni rufi oko te ba fe la toke okun ani o lo ba won ni di lock so to obo loluyole behind Esmall 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 The Lock Soto Hall, the Bontoni Shepherd Local, in Romney.
1: Oba to tobi aro oba rere bi osun ebi ti peku ti yetiye His Imperial Majesty Oba Senator Rashidi Adewolu Ladoja Arusa kini Olubadan ti le Ibadan eku oriire ayeye orikadu odun 72 loke epe to nti odun kan ati ibere opopolopo odun te lo lori apere awon baba nla yin idunno di meje lodo ti a ojo 25 osu kesan layeye ojo bi oba ojo 24 osu kesan ikana layeye odun kan kabiyesi Olubadan lori apere adupe mi lowo Olorun oba adupe ogbon imo ati iriri kikun pelu kan farasi ile ibadan kabiyesi oba ladoja awon alale ile ibadan o gbe yin o olubadan ti ile ibadan ara papala betu loko ibi gija gija la bekun ibi gilo la ba koko ara findan ti refe ita gbangbala abewe ajile kege e ma be obe ni besu iran atele se ase benawo magaja ajenigi eye yemetu oje ibadan oloye wole arisekola loni gunogoki kulewe akalamagbo ni sala ilegberun odun laye afefe itura to nfe lasiko olubadan ile ibadan oba senator rashidi adewolu akanmo ladoja arusa kini koni wole lo Ji, ba odun kan ni o.

0: e kaabo pada o ya o edo ki iroyin o setan ti o gbina ya e je n gbe eleyi wa si eti gbo yin gege bi mo ti se fa jade lati nu we iroyin Sunday Tribune are orilede wa Nigeria yun are Bola Ahmed Tinubu lo ti kede re wi pe bere lati ojo kini osu kewa odun ta wa nu re yi won ni awon omo orilede Nigeria yo bes ni mo je mu keke edinwo ninu owo igboke gbodun oko owo ti won fi mo wo oko lati ibikan si ibikan won ni gege bi are bo ti se fi oro n sita o oni labe isakoso tohun labe ijoba tohun orilede Nigeria ko ni pada se ikorita mimo sosan owo ranwo lori awon epo won ni kaka be are n lo ti fi oro sita o wi pe dipo be won ni awon igbesi ati ilana eleyi ti o ri daju wi pe omo orilede Nigeria o na ni won je mu keke awon anfani igbadun edinwo lori awon nkan won ni yato si bi awon kan ti won je adari awon egbe alatako bi won ti se ngba lero bi won si nti si waju joba wi pe ngba ti gbogbo e to ti wa di wi pe owon gogo n lo ti gori awon nkan e se je apada lati bere si ni mo san owo ranwo fun awon nkan eleyi ti awon eyan n lo won ni Tinubu n lo fi oro sita o wi pe ohun farajin lati lo awon afefe gasi eleyi to je pe agbangbe ohun lo wa lorilede wa Nigeria lati lo awon afefe ohun latari ati ri daju pe awon omo orilede Nigeria na ni won mo je igbadun re eyun afefe ta mo si compressed natural gas CNG ati alternative premium motor spirit eleyi to je pe awon eyan n lo won ni laipe yi o na ni abo oro n lo je jade latodo en to ti o je jade nbe o lati odo a eni to ti fi igba kan ri je igba keji are ile yi to na si je omo oye fun ti ipo are labi asia egbe oselu African Democratic Congress ADC iyan Atiku Abubakar eleyi to fi oro sita laipe yi pe bi an ba fi le dibo yan ohun to n si wole so lodun 2027 gege bi are orilede wa Nigeria wi pe se ri owo ranwo ori epo eleyi ti won fa to si je pe eto to je mudumudu to wa nbe won gba tan yanyan ti si yo kuro oni ohun o da pada to won si ri pe owo ohun yo bere si ni mo di eto won mo san won ni se gbagbe wi pe are Tinubu ni ojo kokandini ogbon osu karun odun 2023 nigbati ogba apere isakoso e gege bi are n lo kede re wi pe won ti fa owo ranwo ori epo won ti fa yo bayi o won ni Atiku n lo wa ke si Tinubu wi pe ko tete gbe igbese latari ati ri daju pe o wa woro kan fi sada lori iye ti won ta jala epo pentiro latari ati le je ki awon omo Nigeria ko mo je wi pe ba se n pon ebo robi lorilede wa Nigeria be kedere awa ni koko ta n se be ta fi lo n ta onje fun awon eyan ni oja agbaye awa je pe ngba wa na ba fe jokele ti wa a sese wa mo fi owo a fi mo fa inu isasun ka ba le ri omi to ru obe ta fi gbe so fun won ni Atiku n lo ni oro hun oda fun awon omo orilede Nigeria ibe n lo ti fi oro sita o pe bi an ba fi le yan ohun gege bi are aye a je pe owo ranwo ori epo ti an yo kuro lodun 2023 ohun oda pada sugbon gege bi iwe iroyin Sunday Tribune bo ti se ko are Tinubu n lo ti fi oro sita o wi pe afi eyin tegun alare to n fi aso ohun lo owo ranwo ori epo lorilede Nigeria bo n ba si je are ni orilede Nigeria
1: o da wo kan re to n be n waju temi ba kan na o n jade wa lati odo oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC Oloye Atiku Abubakar nibi ti o ti kede oro yayaya pe se ri ile ise are ile wa Nigeria ki se ori ite baba nla are ti n be lori bayi Bola Tinubu Atiku soro edi mimo lasiku eleyi to n se lami eto se oro eleyi to n jade iyen lati ile ise are ile wa Nigeria ti won fi boju agan se bi Atiku se n pe Tinubu ni o ko sami eye Bola Tinubu ni olùrànlọ́wọ́ ẹ̀ lórí ètò ìròyìn Sunday Dare in ló gbójú agan sí Atiku Abubakar lórí pé ó kọ pọ́nbélé iná ní ńlá àmọ́ ààrẹ lórí tí ń pè ní Bọ́lá Bọ́lá. Dare ó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ṣe rí ìpinnu Atiku yìí in ló fihàn wípé ṣà ń wá gbogbo ọ̀nà pé bàbá balógi a sì fọlẹ́ kọrọ wípé òṣèlú bọ́ba ọpábọ̀ bá bù lẹ́sẹ̀ ìrìn Atiku ń ṣe ọsáwà fẹ́ takú dandan wọn kò pé àfi lá ipò kóhun ọsá jẹ ààrẹ nàìjíríà pẹ̀lú tipátìkúùkù pẹ̀lú agídí ìlò ń wà nígbà tí Atiku Abubakar ó sì

0: ọfisi se nbula mo ya mo ta ba lenu e o pe se ri bi le se are gan se kuna lati le segbe iye fun akole igbesi aye are Bola Tinubu bu bo se kawe ipele igan na o ye ko ma ti won loju ni o pe se ri are le wa Nigeria pe ki se oba alaye o to pe apase wa ni pe o di ipo awujo mu ni o ni je se dipo to di mu yi ipe ipo to je afoba fi le ni fun de le ki se ti oba to je ti enikeni enikan wa nbe loni eremi o si bo be oba di ola ni ile ise are ilo fide oro mu le pe ki se ite o ni pe adani ni ipo adani ni iyo si dule iyo fi de be ati ku abaka ini o pe are Bola Tinubu ni Bola Tinubu lo pe bi pe se ri be se nwo yi ipe isoro tin koju re gan onga omo be ba gugu awon akole re lateyi wa e ri gugu e sa loju po ni bi ese te lo oni awon gugu epo petrol nko to ti so mo Nigeria sinu hila hilo oni awon gugu onje na eleyi to ye pe ebi opagba fo market dide sawon eyan Nigeria won ri yen moju to oro ko npe ni Bola ngbe segbe mo wa kegbe lowo oku ni won lo to jare lati enu atiku Abubakar o
1: okay iwe iroyin punch lo punch iroyin eleyi sita o ajo olominira to ri si eto odibo nile yi ta mo si ajo INEC iyun Independent National Electoral Commission wani ni won ti fowo idaniloju soya fun awon omo orilede Nigeria wipe ajo na o na lomo farajin si ati ri daju wipe eto odibo eleyi to tewon ti o ni wakate enu o na ni o waye lodun 2027 woni alaga ajo INEC ojogbon Joasha Mupitan to na ji okan lara awon agbejoru agba nile yi nlo fowo odani loju ohun soya loju abameta Saturday nigba to fi nse ipade kan pelu awon igbimo ti ajo na ni iyewu eleyi to ni se pelu boro se nlo ti ajo na yun National Situation Room ni olu ileise ajo INEC to wa ni ilu Abuja gege bi atejade eleyi ti won fi sita to si ni ibuwolu eni ti se akowi agba ati olubadamoran lori eto iroyin si alaga ajo INEC Adedayo Oketola eni o tin fi oro sita o pe amupitan nlo fi oro sita o wi pe gbogbo awon awon akude ati awon to ni se pelu eta koko isakoso ta mo si bottleneck eleyi to waye lasiko atundi ibo ni ipinle Gombe Kano Bauchi ati Delta won ni leyi osoka o na ni awon wa ojutu si oni bo ti se nfi oro sita o pe ojuse awon akoko ale ati eleyi ti oje gbogi ninu iyewu bi nkan se nlo situation room o na ni lati topinpin ati lati gbe igbese ojutu eleyi ti a gbe ko to di pe a wo o sele proactive crisis resolution oni gaga bi anti se nfi oro lede pe gbogbo awon akude awon ipenija gbogbo awon ohun to je ipenija isakoso eleyi to waye saju ojo eto odibo o na ni ajo na ni won ri daju pe won wa ojutu si to si je pe awon ohun to fe wu ori soke o na ni won gba mu lori mole to won si je ki pepe ati gbagede eto odibo ki o tepe ko tepere se fun awon eyan ti won ko pa nbe ko je pe aparo kan o gaju kan lo ko si si e kankan ti o gori ebe ngba ti oba ti ese be nbe bo lo se fe gun ori ebe won ni nti ajo ohun to si farajin o na ni wipe eto odibo ti o waye o lo ni rowo rose ko si si konu nko ho kankan ninu ati wipe ajo na se ojuse won gege bo ti to ati bo ti ye o be kedere igboya ti awujo to ni ninu ajo INEC won ni nkankan o yin je ninu igboya na
0: eja polowo oja ngba ta ba de leka polowo oja wa edo kiroyin to nkile hale fun toni on tesi waju ese n tengo wa

0: E kaabo pada leka ipolowo oja wa.
1: Enyo.
0: Edo kirin to n kile. To se hale fun toni o n teso waju ikani lagilu FM. Nibe le tin gbo wa kitikiti.
1: Okay.
0: Do ro nbe ba ese wa ndara po mo wa.
1: Mhm.
0: E lo gboju o wa. Be se won wa ni ke ba wa share.
1: Mhm.
0: E pe ko kare le ajoje odo be nikan oni.
1: Ben.
0: E ja te waju laarin ogun edo kirin. Iroyin kan re tun me waju temi to n pe egbe awon agbejoro Nigeria Nigerian Bar Association won won ti fide oro mule pe awon ni je ohun woran o inu ati se wadi lori ipapoda awon odo ti won je metade ni ogoji ti won ku sakata ajo eso abain labo lunimina ti sululu ipinle Niger egbe awon agbejoro yi fide oro mule bi pe awon ti gbe iko kankale ile to je wi pe enikan to je amufin agba ni Nigeria iye senior advocate of Nigeria ile to si je akowi apapo teleri fun egbe MBA oni o le waju iko na iye Jonathan Gunotide San ile to pe iko yi to je ti aladani ohun na ni o se wadi lori awiye to ro mo bi won se mu awon eyan hun to si fi won si ati mole ati bo se wa pada yori si iku won o ti o won dagbere faye are fun egbe MBA Nigeria oyin kasola badejo okusanya san in lo fide oro ilele inu gbolohun to fi ita lanojo abameta leyin ti e ti tewo gba ipapoda awon eyan na eleyin ti won pe won gba mu lori pe won wa kusa won wa nkan money Nigeria lona ti o ba ofin mu sugbon won ti won fi han si akata ajo NLCDC to si dagbe faye nbe seri ikan gege bi gbolohun ti won fi ita ona ni o ba awon molebi awon olugbe soro papa julo awon mi ti o je pe awon si wa laye nu awon ti won wa la mo yi ton ti gbogbo awon toro ba kan lati le mo hule hule ohun to sele to sokunfa iku awon eyan na ti won je metade ni ogoji 37
1: okay omi ture eleyi ti eni ti se omo oye fun ti ipo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi to fi sita o pe bo n ba fi le di are ni odun 2027 won ni enikeni eleyi to ba je pe o n ko ogun oloro o n ko wo orilede Nigeria iba je ori omi ori ile inu afefe koda ko je igi lo fi seran ni o ba fi gbe wo orilede Nigeria bi owo ba fi le te ti o si se wadi re pe be gan nloro ri o won ni idajo ku o na ni agbekale idajo to n o gbe ka ni iwaju lai na ni ipo eleyi to dimu lawujo o tori wi pe gege bi obi bo ti se fi oro n sita o o yojo oro n sita lojo abameta Saturday lasiko ipade ilu eleyi to se pelu awon ti won ji omo egbe NDC iyun egbe oselu NDC ati awon ti won je alatileyin fun ni ipinle Kaduna won ni nibe on lo ti ro awon omo oye fun ti awon egbe oselu yoku wi pe eye ma se ipolongo ka e ma se leri eleyi te mo pe e ni le mu ileri ohun se ileri ori ahan pe nle mo se ileri re fun awon eyan lasiko te fin se ipolongo eto dibo pe ilufe igbese ton ti ileri be pe na ni oda o awon nkan te ba mo pe le se o na ni ka e ma so fa awon eyan e wa se leri fun won tan ngbe ba ti wa wo ipo te ti wa wole ni e ni le se e mu awon ileri yin ohun e ni le mu se o ni nti oda ni o wa nfi owo soya pe bi won an ba fi le yan ohun sipo gege bi are orilede Nigeria pe enikeni to ba n ko ogun oloro wo orilede Nigeria won ni rufe eyan be o na ni ohun o ri daju pe idajo ku o na ni won da fun won ni awon odo wa o na lo je pe won ti gbe mimi atupe mi won lo ti ku pi latari pe won ko pa ninu ogun oloro lilo be kedere awon kan o na ni won ko ogun oloro ohun na ni won ko wole pe asiko ti wa to lati dide fuya gege bi orilede kawe gbo dekun fun rufe igbese be tori wi pe bi a ba nfi oju wo oro hun e ri wi pe awon agba na ni won ti mu pe won na ti nlowo ninu mi ma ni kogun oloro wo orilede Nigeria ti mi ma feyin pon kakakiri lorilede Nigeria to be ju be lo gege bi iwe iroyin Daily Post bo ti se ko iroyin ohun obi nlo ti ni lasiko tohun gege bi are bo n ba fi le do ori apere ohun ni faye gba irufe nkan be
0: o da wo eje kemi o meyi ko yin papapa o lo njade wa lati ipinle oyo ajo eto polongo ibo fun oludije funpo gomina labe egbe APC egbe olosusu owo ni ipinle oyo ye senator Sharafuddin Ali oni won ti bere si takoto ibere lolokun ojokan iye si gomina Makinde lori iwe eri to ni nipa imero ile to kawe gba to si npira re lo ni mero o ti won si wa n kominu pe iru eyan be to lo n kawe gboye gege bi en to ni iwe eri electrical engineering sugbon ti ru eni be to wa fi obitibiti wo kan ti se 50 le ni gba billion naira 250 billion naira lati fi ma tana se ba ona ni pele oyo ile eto e pe disu o na ni awon na tin bele baruna o ni se makede nlo lati fi tana sibe ile eto e pe ogbe si ti di okuku birun birimu bayi ninu gbolohun ti won fi ta nibe ni won tun ti wa pe gomina Makinde joko ti won se nda leko lori oro to nso wi pe senator Ali o je onimo ofin tabi agbejoro ile ti o ti e fi iwe eri to ni sise ri nibe won ti wa nfi de oro mule pe nje je mo pe senator Ali o na lo je pe o ti bere se sise gege bi agbejoro lati 1987 nigba to je wi pe gomina Makinde boya nbe lokun sokoto abi to je pe ko ti imodo ti odo nla si ngba na gege bi adari eto royin ati ikan si araalu iye fun ipolongo senator Sharafuddin Ali BC Oladele bo se nfesi si gbolohun e to jade lenu gomina Makinde loju eti Friday to koja nibe lo ti sapejuwe barrister Sharafuddin Ali gege bi agbejoro ile ti o ti e lo sile ejo ri ninu oro ohun nibe oni won ti wa bere si ma da gomina Makinde leko bi pe gomina Makinde je lai mo kan ni o be lo se afihan bo se ko ira senator Ali to nigbo ti mo ipo ni ife araalu ninu eto ribo to nbo lona ni 2027 wa ni yato si iwikuwi e ti o jade latenu Makinde o won ni Sharafuddin Ali senator to nsoju ekun gusu ojo lowo bayi o na ilo je pe agbejoro to danto ni o won ni leyin e to se agbejoro ni onlewi lohun senator Ali o se agbejoro o se pelu RA Sarumi Anko Solicitors Advocates and Notary Public ile ti won wi pe o je gbaju gbaja ile ise ofin ti awon eyan bu ola fun ti won si bo fun julo lasiko gba ti a wa ni tan se joba elekun je kun gba na to je Old Western Region titi di odun 1991 nigba ti won dibo yan gege bi alaga ijoba ibile fun gba koko ni ijoba ibile Ariwa Abadan Ibadan North Local Government Gomina Makinde ile ti won pe olohun kawe nipa electrical engineering ohun na lo je pe ko le logban atinuda lati wa ojutu gbe tan sawon na tin bele ba ona ko lo imo igbalode fun won ni pe owo ile to je bi abate 400 billion owo to le ni irinwo billion naira to je ti ipinle Oyo lasiko ohun ona inlopa ni ipase payo ti won na na kuna lori pe amo tana se baru na pele Oyo lasiko to pe gbo awon ekegbe ipinle yi kakiri agbaye ina tin lu itasorun ta mo si solar ona fi tana siruna kakiri o be ona pe awon generator ile ti inlo disu oni won lu ngba na lohun labe idari en to pe rare ni oni mero ile ti won kan pawo lu ponpo lo won ni ese yun le ni o elekeji ewewe o na tun ni isele kan ile to e pe o ye ki amo Nigeria amo ipinle Oyo kama kominu kasi ma adobo ju lori e ni. Wipe she ma pe, ma kende in lo ba e jaku le pade, lori a ton she ton se si, bakpa a shire e ti Lekan Salami, ye Lekan Salami Stadium, to wane adama sing bambada, ele e to wipe, mamba ton she tamba yi, ka fu obu walu, iye la ti je fun shooting star, la ti le ma gbale jo, idije continental, wane pa hakpa ju lo, apapo kan to le ni bilionu marun naira ohun won fi se agbende ise akanse ti won tun se nigba won si gan ti lo ti fa won si ni 2021 won ni ngba ti won si tan ko ajo kafu ba sayewo si won le leye oje itewo gba o wa je itiju fun shooting star o je itiju fun gba won tun satileyin fun iko agbabolu shooting star ti pinle oyo shooting stars ti pinle oyo ton ti gbogbo yen pinle oyo lapapo won ni ise lele gan o je itiju fun isakoso gomina Makinde to pe ra re ni oni mero won pe papa asiri ohun ko je etewo gba kokoju iwon gbogbo osun ti won gbe kale ti won fi gba wole oni won pe papa asiri ohun kokoju e ele eto ni aye te se yi egere mi ti ni o ebi ti alapa gbagba die sirin odidi madegba oni papa asiri na ele ti won pe ko ti e boju o si je nkan ti ju fun ipinle oyo won ni se ri opolopo ise akanse gan e ti won se labe isakoso gomina makinde ona lo je eleberi esile yebu yebu gba ile ti gomina makinde se nfira re pe eni to je onimo onimo ero fun die yi pe gbogbo awon se tin se gan ko je amo boya iwe ere elebe se rile na lo ni nipa imi ero ile to lohun kawe gba

e fi ope fu oluwa e pe oruko re e fi ise re han ninu awon eniyan e korin si e korin mimo si e ma soro ise iyanu re gbogbo e ma sogo ni oruko re mimo je ki aya awon tin wa oluwa ki o yo e ma wa oluwa ati pa re e ma wa oju re nigba gbogbo

koni ton lenu temi koni ton lenu ti yin na mo wo pe elomi ibi to ba wa boya yala wa lori bed ni o ba lori ibusun o yi ka otun ma yi ka osi ma ti e kokko gbe owo n soke to ba se se pe o se olorun toro hun ni yala ara wa ya o yala ara wa o ya o yala ajeun o yala aro njeje o yala oro mi mu yala oro yala ora so wo dada o ra so wo dada olorun eni ko si elomi ta le fi we yala on to n fe ti te lowo olorun ni I o ko ti te lowo olorun na ni o mo je olorun ni o ma je a le gbogbo wa bo na gbe owo re soke gbe ika yen leyin to ba ka ko ni mararun lo le wa ni same size to ba na dada o ri pe ninu mararun ikan oju kan lo o lo fi se apere iwa laye omo eniyan ati igbe aye wa enikan wa to yanyo ninu ninu ka wo mararun to yoyo ju o wa loke tente eni to yoyo ju o si tun complain o pe olorun ah o ti ye ko nti wa bayi tori igbe aye eniyan ki duo lori opo ohun to ni ilepa ina ni enikan tun wa yoyo sikeji legbe re enikan yoyo siketa enikan yoyo sikerin enikan wa yoyo sik

0: ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake idado ile ibadan
1: ara o di pepepe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo korin o ma mu na lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gboyin owo kan se kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo. Oh, yeah.

0: Togas Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sharauto nipa cafeteria ti gbo pelu ogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti bawo ti sise fa ko jeji ati ogun tin fo kidere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo ni bi water ko jeji nda laun. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kidere ni tin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kidere yin mo toni toni. Besi ni gbogbo ogun wa ni Nafda kitchen lo nte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ku ogun wa ni opoko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Fi Akala Express. Blanco Buster nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 090-3294-9024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti si oye agbara igbogi ibile ka.
1: Lagilu FM 96.7.

0: bo pada baba soro kan eh ni n te so keyin bayi ni se ni so keyin patapata ninu eto yi eni ogbon lo se gbele aye
1: bibeli na so pe to ba ku ogbon fe eni keni oni ko
0: bere lowo olorun ti fi fun ni
1: ti si ba to ba gbo pe won ja lapete o ona be ni o mo rile sube ni o ba gbo ori e ni won ko be won wa lo ri gbo na challenge yo ko bo se press ni eran lon
0: eran lo ake a fi suru baba agbugbo awon to gbo wa laaro yi e gbadura fun won e so du
1: ko obara ni so mo so aso tele fi woli olorun pe nitori pe olorun pe mi gbogbo won to gbo wa laaro yi loruko olorun awon ogun omo re oni fi po si so ore
0: fun ami jesu
1: ko ni ma se yoko yin ma se
0: ami jesu
1: e ani tenu gbo bi owo
0: ami jesu
1: e ranu nla gba o
0: ami jesu
1: e anu ni mo beere bibeli so yi pe anu sogo lori ite
0: idajo
1: o tun ni
0: won sa anu fe ni
1: won sa anu ba won to won sa anu fun laarin awon ti o ra anu gba lo se olorun okan emi re
0: yi ami jesu
1: ko ni bori yin o
0: ami jesu
1: omo yin o ni siyan ba rin e ti won ba rin ti o ko ba won won ni pade e o
0: ami jesu
1: be ni kori o
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami telephone number
1: phone number mi fun fi gba re ni niyanju ni awa na ogbon olorun nikan lo logbon sugbon a mo mo lajujura wa lo 070-8947-6588
0: to e se gbogbo awa ta lori ofe lati darapo mo wa fun ti aro toni e ma ti kuro nbe o a n padabo ni ko pe kojinu e se te wa nbe fun wa

0: balo
1: ni mo sa lo
0: so pinti pinti jesu soro ni pe niyan apodo je eni to je wipe ni igba ti n ba pera mi ni christiani ninu church mo church mo so mo bu wa bi eni ti o muti ri mo si kuro on church elomi akuro church lojo sunday agba bi apola lo am a sovereign awon deacon wa niyan o awon elders wa niyan o awon lo wa ma mu awon choir wa o dile hotel awon choir wa won be se won na kuna awon choir wa ma be se se orin ko oto ni mic to mu lowo ni church oto ni mic to mu lowo ninu okoro mama woli o tin sare ju won mo nti mo wi reality mo so fun yin ri pe opolopo oto ni tan so yi so you should not judge. I'm telling you mommy ta lo je ni church re ta lo je ni ile re ni odo ko re daddy ta lo je o sepeju te ba ri ti woli mi ba sepe. Oh my God, iyawo woli mi ekun ni sun laaro yi amo ye iyawo woli mommy ti luga daddy ti luga mama o to be na
2: won to fi powder
0: I disrespect iyawo e loju awon mo ojo look at that man and you call yourself a man of God you on this oh then lali iyawo e loju awon mo ojo mommy e ti deje kan iyawo re mama woli iyawo leyin olorun iyawo mi ni o tin wo mi ju
2: oni
0: leyin olorun se beyan ba re mi fi ma fi le fo olorun beyan ba so si mi ma fi le fo olorun sugbon iyawo wo mi adetola mi mama woli oh my we not lie to you o gbo mi giya now ajo mu gari ni now ajo je eba ti o lata ni now ki eyan kan wa de from nowhere ki won so wi pe who is she o ye ki won mu mi lo si ogba ti won tin wo poro pe baba woli are you normal
2: ah iyawo elomi ori be o
0: to ke ni wa lori pepe
2: won si se bi eyan
0: angel ni wa lori pepe I am a yeni ton bu aje ton bu ologbo ni to wa ninu ologbo ni to je pastor to je woli
2: mommy e ma tete lo le o tori ti baba nje le e ma roran le ni
0: iya woli
2: won sa lo
0: I will not lie to you
2: mommy
0: e se gbogbo enikeni to ba pe mi ni oluwa oni yori ijoba orun wo amo yi eni to pera re ni iranse olorun sugbon ninu re neyin church o ti bagbaro okukun agbaro abo ma so pe ma gbe eyan se pe ase nbe lowo mi niyan
2: ani mo ri kan lenu social media lenu lolo yi
0: tawon eyan
2: mo ri tawon eyan fa o si iranse olorun ni o si mu yawo re o na daada o na to je pe egun eyin re ti tera
0: ah
2: eyin ori
0: aye raye leda olohun je ko
2: tu gbogbo du re bayi wu ba ke sita pe o da be ni pe emi ohun bo lo
0: ah e ti mo so pe ko lohun ko ran wa lowo ko ma je ki isu wole o ma je ki satani wole mama e ma je nte ohun tun be ni igba koko yi awon ma mi le ri kakiri nu oluwa yi in to ba yo ma le a so fun pe o ma le ni e na o ba yi lodo babe e na bu lo se mama tele obirin kakiri bu lo se wa ma sagbere kakiri bo lo se ma tele after one kakiri so ma le ni eni so o de joko je ni
2: a
0: so fun won won gbon na won le soro na o so nu e kun ni na
2: yo ma tele
0: ma bo lo se jomo olorun to ma tele yawo ni yawo kakiri pastor ma te yawo ni yawo kakiri oko gbadun ayamo mama woli church temi mi o faye gba ko birin wa se so oru o oh my God, wa o se so mama yi o se wa se so oru where is your husband
2: ako gbodo awon ako ati yawo lo gbodo se oru
0: bo ni o se o fi bed ile elomi o fi ona o fe ba olorun soro o n lo fun program 40 days
2: yo so foko re be
0: ko si oko re o si ni le se laso wo olorun ma je ndana
2: ah to ba
0: wa nkan o se mi iyawo li
2: wi
0: ya nwa nu awe so ma gbo toro mama
2: mama
0: wo li opolopo awon baba wa to je baba wa ninu oluwa yi aye eto egbe yawo won o se fi toro awon mommy silent ni mommy o le soro yawo pastor mi ti ku iyawo pastor mi kan ti se baba ori ti ero wo party ani oluwa ni ko kilode to lo wa fini ko mari
2: ile ologo ni
0: kilode to lo fini ko mari ni igba to ba le si yawo e laso wo evangelist ni o ma mu mama mole
2: iro ni o
0: what are you talking eh riri ni
2: evangelist alabangelist
0: eh gbo ri ni
2: kiri mami wa lodo evangelist
0: eh mo ye awon to je pe ikun lo pe won yo lawon o pe elomi miss call elomi ri
2: lo ba sare
0: e se odo olohun ko mo yi pe odo olohun ko olohun na n ba lelomi ri ko meni to pe
2: I'm
0: telling you the truth. Mama Woli, ọpọlọpọ awọn olóṣèlú wa yi. Ṣé wọn wa church?
2: O lo church.
0: Ari Gabriel laarin won. Ari Michael laarin won.
2: Dada.
0: Ṣugbọn ti won ba ti kuro ninu church, won de elomiin.
2: Bẹni.
0: O puro Jesu lo.
2: Iropo.
0: Eh, won se ba n soro oṣelu nisin. Won fe di gomina, won fe di senator. Gbogbo church ni won ma lo.
2: Bẹni.
0: E ma di praise the Lord, hallelujah.
2: Tẹri to fe dupo gomina.
0: 50 million ti o fi won tele tele ko to dipo gomina. Awa ni mo fun church ni 50 million iro lo n pa. O mo Jesu wa bribe Jesu. Jesu o de se bribe. Pastor ni o gba yo na, yo fi jaye.
2: Won ko sinu apo
0: church. Apo church wo ni nlo. Be ba ko ru owo o sa po church nkan o se church. Paso na o mo po wo ni yo na. I'm telling you the truth. To ba se pe bi a se. Mommy,
2: si ni won mo lo so si bo salasika ki ton lo mo ba won.
0: Eyan gbe bibeli lowo. Abi to wa fe so eyin won hin. Won gbe bibeli lowo. Won de mo puro ti o ni sele. Won tun bo wa puro fun wa.
2: O tun ti de.
0: Mo puro.
2: Iro ti po.
0: Won iro ti ta telomi. Elomi o gba degree ninu ro PhD ninu ro o de mo pe ro lo n pa nigba ti won ba kuro nbe to tabi wa wa nbe ta awon ajalu buruku a ma sele si won so tori e ni wi pe agbodo mo eni ta gba agbodo mo Jesu ta gbagbo iyawo li mo gba Jesu ti ku ati iye ni o e le ma feran mi o e le ma gba temi o e le so pe olapade titi e ti poju o mo mo ti oju mi ri kin to kuro ninu agiju mo mo ti oju mi ri kin to bo kuro ninu egba mo mo toju mi ri oluwa so fun bo latoju olapade ojo to ba ti dake to so tomo ma mu opada sinu agiju ojo ori mi si ti koje pe ki tun wonu agiju ki tun mo lomo serve agiju o le ma feran mi tin ba so to fun o mo wa church mi mo go there leave you have other churches to go but I will not stop telling you the truth wi pe to God be the glory lagbaja yi o ti mo Olorun ati ba gomina kan soro be ri ti awon to wa legbe re ni ha excellence mo ni ko to di excellence to God be the glory woli re la je awon si se woli alatenu je e je so fun gomina wi pe won ni lu oro Olorun won ni je ki awon to ma so to sumo won e o le ri won ni isin won wa ni isin won pe ago wa ni isin won wo ori ofe ase Olorun sugbon ojo ti won ba ti gba e ni guro won mo
2: e phone won ma n baje ni
0: eh ko si problem
2: ti gbogbo number won
0: yan oju ni ori ti o sele Olorun o ye opolopo lenu ni
2: election
0: to boy I will not lie to you, you know me very well.
2: 0912370865 Olorun o ye opolopo lenu.
0: I will not lie to you. E fun ma jabalu.
2: E fun jabalu.
0: I will not lie to you.
2: Eni te ro bi pe be ni. Hello.
1: Yawo li baba taro.
2: E ku oji mo.
1: Alu lenu ata. Awo bi ni eya wa ba yi.
2: Olorun
3: e taaro
2: e ku
3: okay awon broko to toko won ni je ni won ma gbe lo fa awon baba
0: awon la nje
3: e ku etu pelu ogun olorun oba e ni tenu gbogbo owo
0: amen Jesus Christ
3: ise ranse isi ma se wa ni tori oto ogbogbo awon ti won gbe wa si bere laare oto oro ni o okay kayefi kan wa tun ma nse ni tell me back on church now obirin won wa ma wo sitana lo ni oti nkan ti mo ri ni mo so
0: e ri ni sir
3: bẹ́ẹ̀ni tí ó dẹ̀ ẹ kú rí bẹ́ẹ̀.
0: Onagbara o deep gan.
2: Kí àwọn èèyàn káwọn èèyàn máa sọ ẹni yẹ gan fúra ara rẹ̀ ó yẹ kó mọ̀ pé ó yẹ kójú ti òun.
0: Èyí ń gbà tó yẹ
2: pé torí nǹkan burúkú ló sọ.
0: Kò lè jẹ́ ni tó sùtánà ẹ tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run kò lè dọ̀rùn ẹ̀wò.
2: Tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni
0: kò lè dọ̀rùn ẹ̀wò. Kò lè dọ̀rùn ẹ̀wò.
2: Ó túmọ̀ sí wípé ó kàn lọ
0: tó ti wà ní.
2: Hello.
4: Hello, àǹtí rẹ̀ káàárọ̀.
2: Rẹ̀ káàárọ̀.
4: Mo kì í gan ni dádì mo kì í yẹ kú iṣẹ́ o.
0: Olúwa ni sá.
4: Àrùn àlọ́wà ń bẹ̀ láti sẹ́yìn mo kì í gan ni. Àlọ́wà. Ìwé wàhùn mo ti jẹ́ o tó ti pín gbogbo ẹni tí ẹ̀yin wò ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí àǹtí mi rí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan báyìí. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí òdodo ọ̀rọ̀ yìí ogún máa jáde lakọlákọ ni. Ó wá ń lágbára jù lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí bí wọ́n ṣe ń ti gbogbo àwọn òdodo ọ̀rọ̀ jinlẹ̀ tó mú òdodo dání tí wọ́n ń tì jáde. Kókó ni pé kárí pé ibi tí kálukú fún ìṣe níbi àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ń ṣe àmúlò rẹ̀ lóbìnrin ni. Mo kí yín kò ní bàjẹ́ fún yín àrùn aláti sẹ́yìn bọ́ kí yín.
2: Alo rẹ̀ ọ̀fẹ́ àti gba èèyàn méjì láàyè sí. Hello.
5: Ìyá mi ìyàwó ni.
2: Ẹ ṣeun.
5: Kò ní bàjẹ́ fún yín àbábá àbèjì láti lo owó lóko. Ẹ bá fi gbogbo dáńgbọ́ yìí ẹ mẹ́jà gbẹ̀dá dúró. Òtọ́rọ̀ gbà ni bàbá wa bá wa sọ yìí. Ìjẹ́jẹ́ pé ilé ìjọsìn mi gan òtọ́rọ̀ tí wọ́n

0: Aba Home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri opo na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni uru aisan ti o ba ma ba wo ya ja lagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won kunkun ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: e ku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikankan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe ba wa soro nipa irina e wa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la

Ate ba ready mama sun. Baba why so rare ti wa dara. Yeah. Ani mi o fe soro to po laaro e. Video lo ma soro to po ju. Akoko nbo ti ma bere si ni play awon eyi ti mo ri ni Ibadan bi. To je pe mi gangan fura mi ni mo lo se awon video yen. Sugbon ko e ti ya. Sheba shema joko tamama wuni ye. How long shall we fold our hands, mothers, and watch these girls go to hell? 14 years old, 5 months pregnant.

dia man kara o mi ba shikito ki man kara bo se ni o ta fe jade ka fun oja omo ti e le mai ti loyun nisin ogbon wo lo ri pa le da sin because omo de mi lo loyin le ni ko sento momo to ma kan lola iya mi fona to da hun mi laye iwo iya to nran mo e lo sodo ale ekun ale lo n pale mo sile yen iwo baba to n bo benin sun ninu yara ni waju omo e o nse ye lo n ba sun omo ya koja legbe bi apala ba wa pelu obirin be well done my daddy sharipon be lowo omo yen ni iya hun ti ku baba hun wa ni ibadan bi baba hun lo fe lomi elomi yen wa dan fi ya je won ka lomo yen ri sister to da ladugbo ni ko ba to sona ko ba ma wa ni 8 months pregnant oyun osu mejo omo 17 years o wa da omo sile jagada bayi bi apere to ti baje iyawo president kan laye ti baje yen iyawo governor kan ni esu ti pam ti

te n gba wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni banidore ti Facebook e lo te sibe lagelu fm 96.7 kete kete ba e ma lanfani lati ma gbo wa te de tun ma ri wa wo iyen lo ni so si life and direct lo loyinbo pe yin kan se ma je niyan kiro ayin de oju itere loruko ti temi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe yeye amon ki n to ma lo papa julo ki n to wo arin gbugbo orilede wa Nigeria eje ma jo to yin leti eh eh eh moving train o n lo ro kaase o n lo ni ko fi gba kankan duro tori pe ba se n wo emba Emba mo te ti ma wo su baba ba. Be yin ba se ro si ni. Lapo odo ti wa ni kan ni lagilu nbi. Pelu kaase. Iri atayo pelu idunu lo nba wa nbibi. O ni kaase na se gbina ya to gbede pe. Oya eje millions of naira. Eje o mo ba awon eyan. Ori pe baba nso nipa ti kaase yen. Ninu osu Emba yi. September, October, November, December. 100 million naira. Million lona ogorun. Oun lo nbe nle o. Ile ti kaase e gbe kale pe eja awon eyo ma pin 100 million naira. Papa julo ni gbogbo ojo e ti Friday. Ki million kan ma na rufe eyan kan. Eyin kan fe eyan kan ni e ma pin eyin de. Kaase e lo ni a se be. E wa ma gbo o. Gbogbo awon to n play lo lati ru asiko yi titi di ojo e ti Friday yen una ni won ni eto iyen si cashport lojo Friday iyen oto wa di daily payment lowo di daily payment yen lowo o iru to san e tawo eyan to ma gba ope awon eyan gba ope losan e mo ja gbo kun si nbe be se fe gbori wole yen na ri se bi mo ebi mo ja yin tan ni bi ose bi meta seyin pe owo yen ti increase lojo Sunday ti increase o ti gbenu soke awon eyan to nje ti o ti ju bo se wa tele lo *347*1004*2#* abojo opo taye lukara e tun le ba be yen wole yen www.kashe.ng anfani nbe lati ba be yen wole amojo opo ti short code ti mo pe fun yin yen lo lo ni werere nserere *347*1004*2# e fi gbori wole yen losan to ni okay mo nbo wa yi koto ri pe 25000 naira kan te kokko wa nbina a kokko jo fi yen sere a kokko jo fi yen sere loni eli a kun wa pada sori mi awon eyan o je losan mo ja gbokun si be idije league agba o je ile wa o ti gbina ya pada yen lati ojo e ti Friday enugun ranger si kokko boju nasarawa united je pelu ami ayo meji seyoko lana o tun te sowo waju Ikorodu ati Koti Barawo FC awon di ami ayo won ododo lo bade Kasina United je oju Niger Tornadoes pelu ami ayo kan sodo bakan na Richards Bees o fi aje Bende Insurance ami ayo meji seyo kan lo bade loni o nte sowo waju gbogbo fi gagbaga yen ma waye laago merin osan toni yin ba international ati Koti Interlagos

0: le jo ma run lowo ko ma run lowo ko se da enu aba fi mi lo we mi agbara ijora won ni yin ogbodo buka enu nu won bi nkan se je niyan Victor Osimhen ba ba nso nipa gagbaga ile ti iko ti super eagle ti won mo lanfa ni lati ma kopa fi gagbaga bi meji oni wa ni ye ba ba nso nipa international break ile ti o lanfa ni lati wa fi gagbaga meji ototo idije ti AFCON qualifier in AFCON 2027 ni yan qualifier e fi gagbaga meji ototo ni iko ti super eagle ma gba iyen ni international break ti o mo bere ni ola ode iyen ojo kokan le logun iyen ninu osu kesan iyen gangan ko ni royin royin bere Victor Osimhen oni lanfa ni lati kopa o ninu awon figagbaga e bo ti eje yi pe saju oni oluko ni Eric Che lo ti kede agbabolu mo awon agbabolu ile ti o mo kopa ninu dije amo ni bayi Victor Osimhen oni lanfa ni lati kopa tori pe ifarapa to ni gẹgẹ bi awon eleto abo ninu ko ti super eagle ati ko re Galatasaray bi won se wo wi pe ojo ta won ro wi pe yo pada de lati farapa ye pe o tun ti so eyin alaye o le pada tori pe ifigagbaga to waye lana laarin ko ti Galatasaray ati ko ti Trabzonspor iye ba ba nso nipa Turkish League ibi ti ose ti yi iko ti Galatasaray yen iko Osime pelu ami ayu merin sodo ni Trabzonspor lo fi ya je won Victor Osime o lanfa ni lati kopa ninu ofigagbaga yen le to tumo si pe setback yen o affect e denu iko ti super eagle ifigagbaga to ye ki iko ti super eagle gba pelu koju Madagascar ati iko ti Guinea Bissau ko ye Victor Osimhen oni lanfani lati kopa bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan o ya papapa ki n to bo soke okun se ri 3 weeks international break oni bo se je o e ri pe is not usual ko common lai se pe boya idije kan lo lowo to su gbugbu agbaye papo abi ile Europe abi ile adulawo papo ki 3 weeks break ko wa bayi yi saba se nkan to common ama ajo FIFA won mo mo se eleyi won fi ose meta gba ko kale iyen fun international break yo ti bere lati ola lo titi di ojo kefa iyen ninu osu kewa November 21st to October 6th ni o eleyi o se latari wipe gege bo se man wa tele to je wipe international break ma n wa lai mo ye igba laarin odun sugbon lati reduce e lo se wo pe ba ba n fi ose bi meta le awon fi gagbaga tawon orile ede leto si lati gba ohun kaluku le gba iwon ba ti yo deku daada iyen ninu awon kan ti won ni waju ba ba wo bi apere international break to wa ni le hero eyen ni o gba kereju ni o gba ifigagbaga meji meta ati ere en to ni merin gan yen ni le hero won fi akoko yen le yen lati redeem olude ile ti international break to ma n wa yen be na lo se fa ti ajo ti CAF na se wo pe da ifigagbaga meji ko mo wa yen to je qualifier an ti o gbaju meji na lo nbenbe nle adulawo se kare en to ni friendly match emi o ni akosile yen lowo bi nkan se je niyan eja loju oja ka de na tori pe iko ti Barcelona won wo ti lowo oti ni won rafia oti ni eja loju oja awon kini kan London Association okora awon jo won san bora awon lowo ni eja loju oja ka de na ba pada di ka wa teso wo waju e ku kale
1: Radio FM 96.7. Baba Ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
2: Ẹran o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo korin o ma muna lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo Baba Ibaru ba oba isara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gagangan adoju ko people's get grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: Olorun nikan ni sanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si eyan lati jise ka se ni eda ran fun wa koko yi lati jise se iranlọwọ fun gbogbo eniyan eleyi ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le bi ba opolopo eniyan iyen ninu osu eba yi ka se ke ti mo bi eni mo wo ti tan si ma po gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju O tun ya o eje ki jaye City Independence Day cash pot awon onibori 66 ni yo ma je lo se kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro be iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special independence cash pot nitori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# lori ladilu fm *347 *1004 *2# o si tun le sabewo suju opo website pelu www.cashier.ng eni odun mejidinlogun nikan lo le kopa lati ta cashier ojo stadium ibod lufun telu cashier cashier ninu osu enba yi akoko re lati jawe olubori niyi so ti cashier mu ti cashier
4: Eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti tun lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo otoni.
5: Eto igbeyawo laye.
6: Ajowo, eduro na jare.
7: Ah, ilo sele.
6: Ki won to so wapo, nje o ranti ko sele ri television fun mi. Fridge nkan, ero fosho. Ise ile wa ma fowo fosho nle e ni 2026.
4: Eh, ni tuto.
6: Ka ta so pe o ti ra won abi?
4: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti CDK e wa.
7: Ewo lo tun je CDK bayi.
4: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifosho ati be be lo.
6: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
4: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
6: O le se agun kan.
4: Pẹ̀lú CDK ẹ̀, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK sọ́yẹ̀ díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ayé
10: David Pial Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tábẹ̀bẹ̀ ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó luwá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́sàgó ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Charity Pial Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Charity Pial Eye Care Foundation àǹfààní ńlá gbà léyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1000 péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú ọ reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity Pial Eye Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́bi tó ti rà ánú gbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé
11: 0701015255
10: ojúlọ bara òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
8: Isaliosi Real Born Community Development Association. Bon photo Isaliosi Mbadan. Seke seke nanu wandu. Wipe ajodun wa todun yi. Topa kwa ma ayo. Ajodun wa dunkan baba wa. Olubadan le badan. Obara sida le wadu ladoja. Arusa wan. Isaliosi Real Born Community Development Association. Donki kabi esi kwa orire. Hey, laki baulu yole. Oloye agba nureni akambi. Arole baulu yole Mbadan. Kumura u. Alejo kwa taki lojona. Oloye jubri dotun sanusi okaloma odua. Senator Salafadin Abiodun Ali. Oloye adekwe gata ufi kalegoke CEO. Solution FM Radio Ibadan. Alajo ola bibu misalafa. OBS USA America. Engineer Adelemi Abaso Seni. Honorable Stanley. Nikulai Olajide Odidi Oma. Amo bu ntalige lele chokalu suwa nibatile. Peyo. Rasida Inde Merenge King. Alaji Taye Lolo Akade Currency. Aji Pataye Disafakus. Ankara Tuwa Futita. Ni Bonfoto Junction. Kwe number yi 080-3223-9103. Ojo Keta Den Logman Osu Kesan. Basheo. Ago Mewa Aro. Nile to Bobo Tibele. Bobo Ma Bibi San. Isali Osi Bonfoto. Atenya Lejo Takwe. Anleti ni Bonfoto.
9: On Lagilu FM 96.7.
0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja ikoni Lagelu re Lagelu FM 96.7 oke gaju ke ile funfun balanfele le nle Ibadan be ba se ndarapo mo wa e lo wo wa live and direct iyen ni ikoni bani dore ti Facebook awon ti wa nbe bi ba e se ngo ni te wa nbe yen tori ti wa

0: us la ma fi gbori wole lori ti cash eyin aboje opo taye lukara yen www.cash.ng e tun le babe yen wole e ma gbagbe pe promo yen lo yen ba ba nso nipa play 3 get 30 ticket imagine eyan ba ta ticket meta yo fi gba 30 ticket ni wa wo ki 30 ticket yen wa wa ninu draw lo momwa a pa julo be eyan ba fi meta ona kan se abi meta ona meta eyan ta be ah tajire ni e o sa gba ni sa play 3 get 30 ticket promo yen na lo lowo tawon eyan fi gbori wole *347*1004*2#. Okay. Baleni to ni owa akoko yi. Baleni to lo owa akoko yi na. Okay, gbogbo bi number yen se nko lura won. Je npe ayala. Fixtures bi nkan se lo lana ati bi o tun se lo leni, kokoko gba si wa lara na. Gba ti o ba ise yen tan. An number 090 ti nko lu 070 ti won o fa gba fun 080 yi. 081 namba won jija kadi won ti gba funra won to katan agbe ni ayala bo ni nkan se lo
1: aku dede o ya tokun
0: e ka bo sori
1: ninu dj french league won ile to lanfani ati waye lanu ami ayo meji se okan ni paris fc lo fina strasbourg ami ayo meji so do ni angers lo fina torres ami ayo meji se okan ni lemans lo fina lorient ami ayo merin so do ni olympic lyon lo fina rennes ami ayo meta si meji ni toulouse lo fina niaf yo ma tẹsiwaju loni to ba tin di ago meji osan australia yo mo gba brest lalejo o si genius ohun ati lille ago merin koja seju medogun ni olympic marche ohun ati psg ago mejo ku seju medogun awon eyan mo ka die
0: ni psg
1: be ni lorilede germany ami ayo merin si meta oni mi so far lo fi na borussia mönchengladbach ami ayo meji lo waye laarin frankfurt ohun ati freiburg ami ayo meji se okan ni lamborga lo fi na fc kon ami ayo meta si meji oni werder bremen lo fi na osborg ami ayo kan dodo sodo ni dortmund Loving a Stuttgart. Yo lanfani ati tẹsiwaju loni ba Leverkusen won ati RB Leipzig ago meji abo ni to ba dago merin abo saka over yo mo gba Everberg lalejo bakan na Paderborn won ati Hoffenheim ago mefa abo ro lenu lorilede Italy lana Italia Serie A ami ayo kankan lo waye laarin Torino won ati Bologna ami ayo kan dodo sodo ni Cagliari lo fina Udinese mole ami ayo meji lo waye laarin AS Roma won ati Inter Milan ami ayo meji sodo ni Lazio lo fina Venezia yo ma tẹsiwaju loni won te tin gba lowo Fiorentina won ati Napoli ago won kan abo ni bakan na Frosinone won ati Como FC ago meji osan ni Parma won ati Genoa ago meji osan ni to ba ti wa ndago marun role Juventus won ati Atalanta ni bakan na lorilede Spain yen lana yen la liga ami ayo kankan lo waye lare Osasuna won ati Rayo Vallecano ami ayo dodo ni Athletic Club ba won ati Deportivo La Fe si jogba ami ayo marun so do ni Celta Vigo lo fina Racing Santander ami ayo meta se yo kan ni Barcelona o ma ti Barca lo fina Sevilla mo
0: bo se lo nu Barca lo won e be eyan be won be danu
1: koda ke eyan mu je danu
0: won be be ya
1: yo ma tẹsiwaju loni Getafe yo ma joko sile gbalejo Malaga ago kan san ni Atletico Madrid won ati Real Madrid ago meta koja seju medogun ni Deportivo La Corona won ati Real Betis ago marun aboro lenu bakan na Villarreal won ati Levante ago marun aboro lenu to ba ti wa ndago mejo asale Real Sociedad yo lo ba Valencia mo lenu bakan na lorilede England lana ami ayo meta si meji ni Aston Villa lo fi na Tottenham mo le ami ayo meta to wu tata oni Brighton and Hove Albion lo fi na Arsenal ami ayo kan dodo sodo ni Everton lo fi na Ipswich Town ami ayo meji se okan ni Newcastle lo fi na Hull City ami ayo kan dodo sodo ni Coventry City lo fi na Nottingham Forest yo mo tẹsiwaju loni AS Bournemouth yo mo gba Liverpool lalejo ago meji osan ni Leeds United won ati Crystal Palace ago meji osan lo na Manchester City won ati Sunderland ago meji osan ni bakan na to ba ti wa ndi ago merin abo role Fulham FC yo mo gba Manchester United lalejo ni Barcelona fani ati Germany
0: bi nkan se jenu Brighton ati Arsenal ze ka result yen yen meta sodo
1: gbongba ti mo ni meta to wu tata
0: o wu tata e mo do pa mi le oro buruku ohun eri ni ti eni ti nwa owo common fan to wa le won se yeye at any time loro ti e na li jabe on
2: lori pe awon ololufe Chelsea
1: awon alaso
2: obo ololufe Chelsea at Arsenal won wa post kini kan fun Manchester United woni kini kan association egbe yi o ni baje kini sago mbugo mbugo di ojo eti Friday Chelsea okoko bowo baba so nipa West London derby Brentford
1: o ba ru je sowo
2: o je meta sodo
1: to wu tatata lo
2: na awon Arsenal awon bi olubi Arsenal seriki Arsenal no fele la awon akoro la na kini ga association ejo yo di
1: ana kaye
2: association kini ga london association ki je sana kaye wa je pe won london kaye o si da kini ga ori eto la wa di o ori afela kini kan london association ejo yo ni baje ase bi gba foru le tin soro afogan na ni
1: awon jongun kankan
2: na ni ngba ti Arsenal na to no ku owo Brighton lo na ba to je meta sodo mo ni lo ti wa da bayi
1: nje le mo yi pe ko da keyin mo tele ti mo kan
2: bon mejeji ti ba play na le tele
1: emi che ni pe ateta o tin se daada o
2: a se daada bu
1: won ti wa de o de ko si nkan kan ti o se won o
2: be eyan gbanju be lo ti oba be eyan si go na to fi gbogbo ojo aye re go ti ti en ba lojojumo ti yo mo ba ni eni o si ropo na gba o apade alude ti oba
1: bi mo se dele mi o mo
2: we le mo kini kan London Association won wa ko ra won kini bayi Arsenal ati Chelsea won wa jo fara won lowo bayi kini kan London Association egbe yo ni baje
1: ajegodo mo
2: o ti wo eni ko ra eye ile fesin e apara o wa nsele ya die e wo e ja lo bi ti nkan tin se roso mu o dorile de Spain ninu ko ti Barcelona tori pe mo ja agbokun o si nbe iko ti Barcelona ni saa ta wa pelu bi ti nkan de duro yi iko ti Barcelona won se daada o gbo mi daada DJ Fire mi gbogbo ona ara awon ile won cash out gidi lowo yi ni rova gba bi salu ninu felele gbogbo e o sa set o set o set na ni ri pe iko ti Barcelona iba ti won lo ba iko ti Sevilla nile lana lo kan won mo le ni pelu ami ayu meta seyo kan afia ona lo lanfani lati mi awon meteta iye gangan ko ni royin iroyin bere abi nbola jamo mura oju oja iroyin bere ori pe iko ti Barcelona ti lanfani lati fi itan bale ifi gagbaga won meje akoko ti won gba bayi ninu dije ti La Liga won fi itan bale o ori pe won ti mi awon mokan le logbon bayi ta ti wan go le to je wipe iko kan pere na lo ti se n toju eleyi lori iyen ninu dije ti La Liga 47 game iyen ninu dije ti La Liga to mi awon to to bayi se wa fe gbo se fe mo iko to se be o da iko Sevilla eleyi ti won lo na mo le lana yen na ni o na lo lanfani lati se be pelu 40 goals 40 goals ni ko ti Sevilla ni ni sa to n kokko seru re yen ni sa 1940-41 season sa yen ni ko ti Sevilla ti kokko lanfani lati se be o amo ni bayi ko ti Barcelona ti gbenu tele lele keje awon na ni 31 goals yen ninu fese won se won meje akoko ni bere sa ninu dije ti La Liga ni o se fe gbo je mu itan yen wa e ma ja fi pamo tori pe ni sa yen ti ko ti Sevilla to kokko ni akosile yen ni 1940-41 season ami ayo mokan la se yokan lo na iko ti Barcelona ami ayo mokan la si eyokan lo na iko ti Barcelona yen ni sa yen o de ni 40 goals yen ni 747 game to kokko gbangba yen na amo ni bayi iko ti Barcelona na ti se be I Rafia o na fi itan bale o na fi itan bale bo ti e je pe nwo enikan waju ni kini itan to fi bale e ja lojo oja na ba ba toju oja de ka wa te sowo waju bakan na ba se ntoju oja de jura ni lanfani lati mu number akoko eleyi toju je ti koko je ti cash yen to wa di ka ma wo tele keji na loju *347*1004*2#. E ja toju oja de ba toju oja de ka wa te sowo waju e ku kale
3: Lagiluwa FM 96.7.
4: Golden Chance Lotto.
5: Golden Vogue Independence Promotion. Look by yellow for Golden Chance Lotto. Equorire. Golden Chance Lotto this Satan. That is for BTBT million. Bedu Nuko or Queen. Bina just inside your room, Minera. Darapo. Mamma Lurie. Toya Fano Tulu Tulu. Tianico Kata. Golden Chance Lotto Money Game. Golden Vogue. Lobaka Gosuma. That is Janino. 125 million cash bonanza. Gaga Biabu. For no Minera Independent Gift. Uletala Mayeba. Musitato. Lo se jeto o ya gbera so ma do lo ara e lo tarata se yike yi golden chance lotto stand kiosk tabi so bu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchancelotto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta ma si golden vogue scan qr code lori ticket e tabi sticker poster na me drop ko drop o ebun minera independent money gift they grant for you o fe ati lana wa o ayo yi o wa fe ni odun mejidinlogun soke o ya latasiko yi this September 27. We play ₦200,000, ₦100,000, ₦50,000. Make you enter zone category. Golden Chance Lotto Loni, Irene Oni Bawa, Lodun Minera.
3: Ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lagilu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lagilu 96.7 FM, Pastor Sularin Oluwafemi Sola ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa. Ní ọ̀nà tó ń tọ́ ni sí àṣeyọrí, make it a date with the God of Aposu Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ẹ má gbogbo ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ Ajé pẹ̀lú àṣẹ àti ìṣẹ́gun látòkè ọ̀run wá.
6: Ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi nra koro ose meta sisin sosu kan ni ofun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to bo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon oko po nu ogba won looto o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun odo di lock so to ob ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di lock so to ob e di lock so to ob ni awon won to disi risi oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba oda la dogle okun ti o si ni pe bo si je Nigerian youth kaki awon oba yin get here aye po repete ati kokon si pelu to abo to fokan bale Nigerian youth le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni diloxo to won oba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin diloxo to obu ti se tan ati ba yin se pe oda lodo won ni rufi oko te ba fe latoke okun ani o lo ba won ni diloxo to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 Deluxe Auto Hall gbogbo to ni se peloko irorun ni
3: ojo waju npe o pelu West Midlands Open University ohun to le je leyin wa ola oni pekun eto igbaniwole n lo lowo lowo boyo sese pari ilewe girama abo fe wole pelu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun oni WMOU yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting mass communication ati educational management bi igbese nípa àfojúsùn rẹ lórí ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ pẹ̀lú West Midlands Open University owó wa ò fanilápòyà wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn olùkọ́ wa tán ti ní ìrírí ọdún mọ́dún gboyè mòye kàn sí wa ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Ìbàdàn tàbí No. 1A Ọba Akran Avenue Ikeja nílùú Èkó pé 0704

0: ka bo pada lati eka ipolowo oja ikoni lagelu re lagelu fm 96.7 oke gajoke be ba se ndarapo mo wa lo wildlife and direct yen lori ikoni bani dore ti facebook awon ti wa nbe biba mo nbo wa lapa be yen yen lori ikoni bani dore facebook *347*1004*2@ le ma fi gbori wole o ye ta le ni to luwa akoko ina ta le ni to luwa akoko ni koko yi koto ti ta koko 0903 lo bere 3445 lo pari e 0903 on lo bere 3445 lo pari e ta le ni to luwo yen yen fun ti tosan e wa akoko ni e 25000 naira 25000 naira ta le ni to luwo e so ti ring okay o ti ring ba hello e ka san oruko yin ati bi te tin soro e lati kan ni lagelu ni
1: Ola
0: oye ola lekan lati soka ka se se ti jeri ah emi suru se ti jeri tele
1: ah mi ti jeri wa mi le o ta mo ba play le
0: e se play le ni ni
1: idi mo play ni
0: iya iya iya oda e ku ri e ti fi 25000 naira le fi se wo by 25 25000 naira cash eyin ti e ti cash e ma polongo e ti cash e to customer care ma pe yin bowo yen o se dowo yin won pe yin won gba details yin bowo yen o se dowo yin won je kenu bi nkan se je niyan ire o ire o ire o ire o bi nkan se je niyan boro bori ire se wa niyan won se play fun gba akoko bi epo n lo lohun so po kan o ni ko to mu bi live bo se wa niyan bere ko lo nise

BJS Kuma Elaine Cherry T-Money Baba Call Lati Yana Fadipe Ope Yemi Alesi Loye Gbogbo Yin Pata Modupe Fun E Se Gan Ni O Te Wa Nbe Yen Tori Tiwa Abdulaziz Ope Yemi Nwa Ko Timothy Lati New Garage Mbana Nibadan Bi Ope Yemi Aluko Michael E Se Gan Ni O Ope Yemi Alesi Loye Gbogbo Yin Pata Modupe Fun O da mo nbo lapa be yin Rafia na lanfani lati fi itan bale tori pe ifigagbaga to waye lana koju ko ti Sevilla yen ko ti Barcelona Rafia hat-trick lo je o 22 52 and 69 minutes lo lanfani lati mi awon yen yen gangan ko ni royin o ti wa di awon meje bayi le ti awon meji la bayi o ni Rafia ati mi ninu DJ ti La Liga ninu ifigagbaga meje Cristiano Ronaldo on lo niru akosile to ju eleyi lo ori pe Cristiano Ronaldo ni sa 2014/15 Cristiano Ronaldo 13 goals lo ni ninu ifigagbaga meje akoko to kokko gba ni sa yin amo ni bayi Rafia gbenu tele bayi o ni o mi awon meji la ninu ifigagbaga meje akoko Rafia lo nbe nipo elekeji bakan na Lionel Messi na wa nipo eleketa tori pe Lionel Messi ni sa 2017/18 o na mi awon mokanla iye ni inu ifigagbaga meje yen ni sa yen ba ba nso nipa Rafia akosile re bayi o ti mi awon 14 iranlowo meta lo se iye ninu ifigagbaga mejo ba ba nso nipa in lo competition iye fun iko ti Barcelona Rafia oti oti ni lowo yi be ba gbagbe o na lo gba gba bolu to daju ninu DJ ti La Liga fun osu to koja lo iye player of the month of August ninu DJ ti La Liga Rafia ni o oluko ni o se murin o awon oniroyin fi royin wa lenu wo iye lori Madrid derby eleyi ti o waye leni lori Madrid derby yen won ni iwuri wo iwuri ni ifigagbaga yo je fun oluko ni Jose Mourinho ati Real Madrid motivation la ni o oluko ni Jose Mourinho ni motivation iwuri kini o ni ifigagbaga yi iwuri to nbe fun awon ifigagbaga yoku o ni na lo nbe iye fun iru ifigagbaga o ni fun apere ikon filari ele tawon o mo koju ni next game o ni the same motivation yi na lo nbe nbe si yato kankan be kedere ba ba nso nipa oluko ni Jose Mourinho o ni akosile to daju iye koju ko ti Atletico Madrid tori pe ifigagbaga mefa ototo eleti oluko ni Jose Mourinho to gba o ko iko ti Real Madrid sodi gba koju ko ti Atletico Madrid o bori mefa yen o 4-6 game eyin yen ninu DJ ti La Liga won o bori mefefa bo ni akosile yen yen lori ko Atletico Madrid bakan na ba ba so nipa oluko ni iye lori ti Madrid derby gege bi mo se so si waju po ni akosile to da iko atlet iko ti Real Madrid awon na ni akosile to da iyen koju ko yi ri pe baba so nipa pe last 20 game koju ko ti Atletico Madrid yen ni London derby iko ti Real Madrid won lanfani lati se daada won je agboko si nbe won bori 12 omi meje oni won lanfani lati ta iko ti Real Madrid won lanfani lati ni akosile e won ti gba mewa koju ko ti Atletico Madrid ri ti won bori lera bakan na meji lera bayi ni won ti bori iye koju ko Atletico Madrid Third straight leleyi ifigagbaga eleketa se won otun bori re ni baba nso nipa straight win koju ko ti Atletico Madrid ti agba bi iwole iyen losan tuni ka ti e kokko wo ifigagbaga e o to di pe a lo si London nibi toju gbogbo awon to npera won ni Giant of London awon kini kan London Association egbe eyin oni

0: abuku te nkan lowo lowo bayi meta meta e jo nje yen kọlọrun bo ba yin fi mo be ni e ja kokko yanju ti Atletico Madrid ati ko ti Real Madrid *347*1004*2#. E ma fi gbori wole o iyen lori ti cash e okuko to eyokan ile ti ma yi ta leni to lowo elekeji yen ogbeni ayala ifigagbaga laarin ko ti Atletico Madrid baba nso nipa Madrid derby ati ko ti Real Madrid niyan ni osan yi iko ti Real Madrid ipo keji won lanfani lati wa lori akaba tabuli ninu dije ti La Liga eyin ni Barcelona won gbogbo won ko si to kan ko baka na ipo elekeri ni ko ti Atletico Madrid wa rabaraba baba nso pe rabaraba anyway ka mo so be na ama iko mejeji yo jo pe won ti balance ni sa yi papa julo iko ti Atletico iko ti Real Madrid ko gbenu olooto ipo keji lo wa si iko ti Barcelona ama form yen ojura won lo laarin ko Atletico ati ko Real Madrid lo san
1: atokun lapa na te mi kokko ki gbogbo awon ale ti mo gbo wa pe ti tan fi n gbo wa ko ni di ana won le lagbara lawa lo atokun lapa do te mi ta ba nso nipa iko Real Madrid ati Atletico Madrid eri pe ki nigbati Atletico Real Madrid to ti lo ni Atletico Madrid to ti na kan September 18 2022 lo ti na kan iyan to lo na mo ni lo to Real Madrid se dada won ni se dada lori Atletico Madrid ju kini no sugbon emi o ro pe ibe yen mo rorun fun iko igba gba bolu Real Madrid
0: Metropolitan Stadium
1: ben ki rorun ko joja ko jo bobo pa bobo bu lese la
0: debi
1: ni jo mo nfi won mo nfi kini kan wo kini kan lodo ara won
0: ni
1: ben yen lapodo temi pe tori ko si gba te wo match won even ni nte expect pe ke enjoy pelu game yen iyen entertainment ni ri
0: ben
1: so loni pelu pe bi awon mejeji te ba de wo isowo to ko egbe agba bolu yen olukọ ni Jose Mourinho ko ti fun wa ni nkan tawon eyan expect
0: pelu ko ti Real Madrid competition ti won expect ko fe gbegbe
1: pelu ko Barcelona
0: ko jora
1: o jina bi gba ti somo ba jina sile ni because isowo mi awon ite ya awon Real Madrid ba mi awon e kan sa mo kan mi awon ni
0: won sa nbori asamo
1: won bori ni but ko fun wa ni
0: ko gbe segbe iko Barcelona
1: ko debe sugbon ta ba ni ka soro nipa pe bi won o se mu yanyan to ati Atletico ni o ati Real Madrid ni o but Real Madrid si better Atletico gege bi won se jo wa presently won si yato si Atletico because awon ti o ye ko na Atletico lo din ti na se ti mo so ye en ti o ye ko na Real Madrid na ti na o yen Real Betis kankan bi o ti e ti je kan lo but o si better Atletico Madrid loni lapodo temi o emi o ro po tun le rogbo fun Real Madrid lapodo temi because ya ko sile yen wa si tun mo tele ni pe o le debi ko tu wa mo fo wa le mo wa
0: ku sure pe yo rogbo fun iko ti Atletico Madrid
1: iyen Real Madrid ni mo so
0: fun iko Real Madrid
1: iyen ni
0: Metropolitan Stadium leni
1: ku sure
0: okay
1: lapodo temi
0: okay bi nkan se je niyan baba nso nipa start ifigagbaga yen ifigagbaga mefa ni won ti jogba iko Atletico Madrid ipo kerin lo wa 13 points o bori merin ninu mefa o ta omi eyokan o padanu eyokan o ti go merin la o de concede mefa iko Real Madrid ninu ifigagbaga mefa ti e ipo elekeji lo wa 15 points lo ti ni o bori marun o padanu eyokan o go 17 goal o ti o na concede mefa yen ni pe ba bashi lowo eyin won form won ko yen ni last 5 game ka fi wo form Atletico Madrid bori meta o padanu meji o go 11 o concede mefa Real Madrid bori merin ninu marun o padanu eyoko ogo metal o kon si di marun eto ed nko ko atletico madrid o la nfani lati bori le meji yen ni last 5 meeting won pelu ko ti real madrid na bori meta yen ni eto ed real madrid ko mi awon mesan ni le atletico madrid mi awon mewa yen ni le iko real madrid yi nkan se je niyan gbeni ode yemi omo kure e se gan ni te wa nbe yen tori ti wa up chelsea awon eyan kini kan london association ni gbugbo awon chelsea arsenal okun ala meta iwo diamond adufe ade sope idris ibrahim abdullahi ope yemi alesin loye abdulaziz ope yemi uwa ko timothy ope yemi aluko michael isola olu omo ade sope idris e seun gan ni o fawaz bado sunday olakunle moses ajayi falodun fun iso ade tona magaji sport e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa kamarudin shakiru ade dapo oje dapo gbo e dapo mara won oluwa se iya ade emi owo gbe mi asis oli olugbile e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa ismail rajinko oladele sunday mu iwa oyin pata moki ko ti arsenal won ba ijakule pade lana fun igba akoko yen ninu dj ti epl yen nile gesi ri pe iko ti brighton o la nfani lati se kini yen fun pascal grof yen ni 31st minute juwole bakan na postu na tun gba wole ni 45 minutes chema andres on lo fi ele keta le ni 57 minutes iko arsenal ti won ti padanu kan iyen ninu dj ti epl nile gesi sa to koja lo ni 33rd round oju ko ti manchester city pelu ami ayo meji seyo kan ni won je njo na lo amon baba so nipa ko wo na lo to be ojo wo gangan ni ko ti arsenal won ti je ami ayo meta sodo last ninu dj ti epl ni o iyen league ni mo nso league ni mo nso npa e e fe mo iko to na won e je nja yin tan iko brighton na ni brighton na lo na won ni ami ayo meta sodo last iyen ni ojo kerin la ninu osu karun ọdún 2023 may 14 ami ayo meta sodo o na ni iko ti brighton lo la nfani lati na iko ti arsenal iyen ni sa yen brighton na lo na won ni meta sodo kan iyen ni pe oko nla sala ngba pinsin ni o ba ju ni lo na ni re ni je ni meta sodo won brighton o se ma na won ipe ke ju bi odun meta nbe rin seyin lo bi kan se je niyan o ba ba nso nipa iko ti brighton ogbeni ayala iko ise won jo mi loju ni sayi ba ba wo odidi team kan ni won ta ko to di pe sayi bere odidi team kan lo jade kuro ninu iko ti brighton iyen ni pe won ta gba ball mokanla won ta carlos baliba fun iko mayu bakan na won ta paul won ta fun iko ti tottenham hotspur won ta diego corpus paris fc lo lo iyen ni orilede france webek lo nu ko chelsea jeremy lo sinu ko ti middlesbrough iyen boro bakan na igor julio lo sinu ko ti burnley joel iyen lo sinu ko ti west ham bo te je pe ade won alayin alu ni awon iyen lo james mina na iyen na lo orita yoke iyen ritaya bakan na adam webster iyen na kuro ninu oko yi won ta awon agba ballu bayi ta ba de wo owo kekere kona ri lori awon agba ballu mo kokan laye o 200 almost 200 million euro ni won pa sibe iko yi
1: o sin je
0: chelsea to manage na won sa emi chelsea fe bo ni mo ranti ami ayo merisi meta martinez first game mo eni fun iko chelsea emi e fe bo njo na lo o pada ye meta ki lo se ko arsenal tan fi ku owo brighton to fi di kini kan london association awon ati ko chelsea to wa nfara won lowo
1: atoko amon so kini kan la pa bi pe teyan ba ni nkan to ba fe se waju siwaju ko to debi ti o se nkan waju yen e to koko pade yen na ko koko yanju re
0: ko koko yanju e na
1: ko ma ma fokan si e to fe se ni iwaju emi ro bi boya won ro pe boya Champions League ta won fe gba ni
0: iro international break ti bere latola ose meta de ni ko yan o won ni kankan waju o ta pe yun la fe so won o ni ifigagba ose meta international break wa ko si league ko se fe ko si Carabao
1: ko si Champions
0: ko si Champions o
1: ose meta won ko sowo
0: boya won boya ile won o boya won agba bodu
1: pe won ko sowo Brighton
0: won ko wo Brighton ni o
1: because ti e ba wo ifigagbaga yen dada emi o le so pe boya won o gba bo tori bi won se ngba na won se gba
0: ru be sa tori pe olukoni Mikel Arteta ji di mimo yi pe ta ba so nipa basic game ta won ma ngba basic things to ye ka won se lori papa nkan kan ni pato to ye ka won se o la won o se bo se ye ka won se normal basic thing to ye ka won ma se ta won se ma se normal olawun o se olawun o lanfani
1: lati de percentage
0: olawun lanfani lati se o ni and then ta ba so nipa ilana ise o ni pe awon o se dada iyen pe technically olawun poor ilana ise olawun o se dada lapa be yen eyin so pe normal thing to ye won o se na won se boya ka wo pe gbogbo awon to sa you play na
1: lo wa nbe
0: o ya
1: o se ni to ya lenu
0: o ya awon eyan lenu o ba awon eyan leja
1: o ba awon leja
0: fu to number elekeji ele to lanfani lati je ka se eyan fun ti tosan toni number un ko lura won lowo *347**1004*#*2#*#. Number one re lura won Declan Rice o na escape red card lana gege bi royin se je ko di bimo yi pe ohun to se iyen fun Mali iyakoye lana yen nigbati ifigagbaga tenu budo lo okay taleni to lowo 09 0704 0704 lo bere number yen 9793 lo pari e 0704 lo bere bakan na 9793 lo pari e taleni to ni owo yi taleni to lowo yen hello e ka san oruko yin ta ati bi te tin soro lati ikan ni lagelu ni Kola wole alade lati ojo ka se ese ti jeri tele. Ti jeri oda e ti je 25000 naira iyen losan e. E ti je 25000 naira. Customer care ma pe yin bowo yen o se wole wo je ke mo. Customer care o pe yin bi nkan se je nu. A se mo se to se iyen fun Mali. Eyi ti adari ayo de fun ni yellow card yen leyin igba ti fi aru check yellow card ni o ti je pe po na lo so pe red card lo ye ki ni ohun je bo ba de ti je red card ba yen straight red card yen pe fearless conduct ni won ma ka si mo ni gbeyin adari ayo yellow card lo fun o wa so pe n to se yen ko mu violence kankan lowo tori pe ko mo mo bi nkan se je niyan e se ngan ni o egbon mi olarin waju omo so ni bare ni Brampton ni Canada abi n bo lati ni ka ma ko iroyin yoku lo oni lo ko baya join le no wala iyan de emi omo ba ni bo fejo e se ngan ni o aje akimo me lati lu oyo e se ngan ni bi n ba tin dide Folakemi Mighty yen lori eto ta pe ni Sunday Oyoyo iya tun ma gbe yin debe loruko looto eto ye otun baba Babatunde Omolawu Alex Ferguson abi Bola Sadiq lo je ke gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen sikiru ayin de oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa iti ola ta tun ma pade ri atayo pelu bukun la fi pade o dabo

kini kan da jo fun mi wipe egbe kuro ni kan ni lagele 96.7 FM and of course ni wan je kinu mi do ba se so lo Sunday yoyo later, just in case to ekpe ise ndarapo mo wa lo so ti Toni Folakemi Mighty oloruko ti mi se mo wipe gbogbo awon eto wa especially Sunday yoyo etun le tun gbo beni lori Facebook ele tun wo o wa se ko je pe eyan kan wa tete e fe kan gbo show yi but for some reason boya won raye e kan ma lo copy link yen ni then so for there share pe to ba ti lo sori lagelu www.facebook.com/lagelufm967 te ba ti lo sori e wa ti ri picture any show but Sunday you mo pe yin si sha e wa ri share yen e wa te bo sori group ni e ma share bo sori Facebook bo sori WhatsApp ni eyan sha te sibe te share yin ma gbe yin lo sibe awon na de wo tori gba mi awon gist mi wa te o fe fun yan to ni le so kun seye yin then so mi mo boya won to relent leru pe won share share ojo kan na de la ma reward awon to share show wa so eyin me lo sori e share pe lawon titi yin ka won na ko le enjoy ito Sunday yo pawo ni won le se ri lodo titi yin pawo lo se run si pawo le se nko I was talking about preparing food lenko se ko se enje na le mama ti ta mo ba ti wole ojo rice ojo noodles ojo pasta ojo shu ojo rice at ojo jollof kan korisisi awon ya wa de lele won la won skill yen lowo e ma te e mo ki mo se ma so yen meanwhile to ba je rice at wa le plan lati se lo fawon omo ni school because sometimes in tori pe ko tete jina ko nje ke lomi wa change onje rice o de li boring fawon omo but e ba fe fe little tweet si boye ko fe se rice at wa my advice be ale le mati se e wa yen so be ko rice at wa te fe se po ni ale o na le mati se e wa yen ati jina de level dear ko jina before you da rice se yin se e wa yen ti se la le sile e ti cover bo ye fe gbe ti anywhere te fi po mati wa save ni e ti gbe se so da la ro te ba se kokon ji you understand style ti emi ro e le share style ti yin ba kokon ji bayi kitchen you understand gbe onje yen kana e ti da rice yen e wa yen se ko tin jina lo da rice se wa gbe onje kana gbe mi kana se gbe kan you know bo se gbo mi kana yen lo ji awon omo yen pa awon omo yen levels na fi man ji imi a ji ba iya lo ti dide opi a tun be sori bed pada you know but you know e ti mo ike e ba mo se gbogbon kini kan na ni gbogbon gbogbo eyin na ti se ti gbo mi yen kana e kini te ba ko ji bayi te ti mo pe tun pada sori bed te tun ji leke bo se mi tun le ma won si lori bi kan ni mi support ke ma so mo legba la ro kutukutu shock yen ma po e ma fi e ma ti fi violence no to violence yeye yin so e ba ti gbe rice kana yen ti won rice at wa njina te ti gbe omi iwe kana o le je bona meji le lo le je bona kan ni e ma ma interchange sira bo yan gba te ti lo njo mo omo to ba le dawe funra re ya ta yen le ti fe sha si be ni te fe sha ta sha albosa nkankan boy le yin fe ja si according to banfani e ba se wa eyan sha gbodo wa calculative you understand e ma fi aye pe omo ma mess up sile pe ko ni tete ji eji e ma lo we o se kini kankankan meanwhile eni to je Sunday yen ati wa sock of course bo won to nko Sunday yo ti mo na e ti wa socks sile e ti wa bata sile e ti wa bag sile in fact de level kan pe awon kan wa to je pe won ma nto ni socks yen na ma fi sisale patapata ko ye yin to ba jomo kunrin ni socks le ma fi sisale patapata e ma fi chokoto le e ma fi shirt le singlet ati boxers lo ma loke because o na ma koko wo te ba tin mu jade wherever to ba wa singlet and boxers yen ni leyin gba lo ma mu chokoto omo mi le ma ti wo shirt o le ti wo socks ko ti wo bata ko ma ti wo shirt si lori because o ma je breakfast then fe ko ja epo si o ba je epo si nse yin na le ma tu la bojo oro si seye yin underwear yen o lo ma wo fi jeun but ko mo ba se njoko dining to njeun bayi e ti mo wi pe o ti mura debi kan omo mi idelele o like lati jeun ko to lo we you understand because tell all ti omo mi o ba ti jeun ko to lo we onje tell omi ba je lo ma je koju e la you understand e lo mi de ile iwe lo ma ko je ko se meanwhile kini kan na tun ma ti mo tun ma ra won obi wa le tomo ba ti koko jim lo to ati mu omi la ro o ma difficult
fun opolopo eyan sugbon te ba ti fi ko won lati kekere o ma mo lara bo wa so mi die ni bo se die boya warm water die ni yen lo ma clear system won laro a je kan lo si bathroom abi toilets gbogbo gbonse ton ba fe se patapata abi we jenje mi ton fe ja won ti se yen kan to je onje mi abi kan to gbese si tapa won lo kan mo mi to ba se den ona ba le ma ran ti pe mo mi o fe lo toilet o ni lataro mo po ba lo toilet eyin le prepare won o eyin le prepare won o e ma gbagbe te ba ti je kan ra mu a little bit of water no matter how small even our gbalagba papa ta ba ji laaro ta ti e kokko mu omi yen na yato si pe o da fun system wa at help ko lati flush gbogbo system wa o ti e kokko ti lo bathroom or wherever restroom lati e ti clear gbogbo system e na ki wa se pe ma wa lona junction nibi ti ti fe mo kada lo ma ti wa so pe ah gini go jo lati wa so pada ti le ma ma kora mo owo yin lo wa o awon mo aliyesi aye omo why si labi won bi e why oni kan mo mi why kini kan why it you why yen le mama so fun won o so that won ma make life easy fun wa ati to mo easy gbogbo wa la mo sugbon omo taye bi won lo nlaye npo but baba se fi ko won ki ko lomo bi ile baba se ko won o na ni won se ma gba laaro bayi won ti mo awon mu mi die mo se warm water ni elomi gba pa gan o ma fe so pe to ba to mo mi ba ti ko ji lataro bayi o kan ti mo wa ti kidi na ko se wo gba na laye ti mama yo so maybe that water is always very reachable when you pay water your kan awon merin jo pin laaro abawon meta abawon meji iyan te ti kokko clear system won omo mi kan kan jingba mi gan to nje ko ri ma fall jo po wa dehydrated over the night to ba ti mu mi o se se no ki gbe yen clear system. So these are some of the tips ile ta n ko lati je ki school runs go easy for 0912370 8675 o se se ke ni nkokon abi meji te ina fe hard so te mo pa le lo as ak la won ko ma npe as tips orijo fun awa obi lati prepare awon mo yi fun ile awon kan wo le yin se to je ki preparation go easy fun yin daddy mi talk le nkan yen mo dupe o won ni pe ati you know prepare awon mo fun school ko sowo iya nikan lo wa o wa ni owo awon baba na ko se won ko awon mo won ma nbe ro awon baba oro won ki se tina nina awon okunrin o saba lo momo laye sin but then bo ba se soro fun won won ma o ma nge wait ju bi awa iya ba se soro so the way you prepare them you know the way to se fenu si o nu ma ye ka awon mo ikan gbo nkan tawon iya won so so ye yin so lowo lowo bayi se ti lo mu socks e ti mu bata but to ba need ke polish e se ti polish e ale ti so aromiyo gan pe wa lenu jo meta e because ojo wa to ba daromiyo na ni e me so pesan you know e ja ti prepare Monday Tuesday Wednesday Thursday school de tun ti wa yato de awon schools kokan ti wo sportwear lojo Wednesday to buy a uniform meji le ni to work on Monday to work on Tuesday to work on Wednesday before Thursday it's clean little on Monday to my Wednesday Thursday you know so 0912370 8675 eya lara ogbon bi eyin se resumption at the preparation for the new week

0: cooperative doctor.
1: Cooperative and business clinic show. Cooperative and business clinic show.
2: E kaabo lati oju oja ti e ba sese n darapo mo wa cooperative and business clinic ni eto to lo lowo ni dede agogo meji osan ni lati ma nbere si agogo meta gbogbo ojo isimi ni ori eto yi lati ma ngbe yewo awon oro to ro mo egbe alafowo sowopo ati okowo leni atun gbe yewo an tese waju lori oro wipe bawo ni awon adari egbe se nse owo awon omo egbe kumo kumo e se gbogbo eyin ti e ti darapo mo wa yin ti e nba wa share ni ori ti Facebook ani ka pe wole e je ka mo iriri yin ni inu egbe ti tin bawo ni nkan se nlo. Hello.
3: Hello sir.
2: Hello, e ka so won.
3: A ka fi sin ka.
2: E ba gbo soke.
3: E ko to sir.
2: E ka so won.
3: E ka o ko je mi ni wide account lati ore meji.
2: Lati ore meji. E ba wa da si.
3: Okay. O to da wi pe won le gbe ti mi na si lowo lowo bayi. E te le ka si oni duro fun yan. Ko ti ju ore meji lo. Ona ba to ko fe gbowo.
2: Okay.
3: Awa je ko ye wi pe eni ko sun do fun gan ke ti da wa le ra pada ninu owo ti o gba. Wa n binu po o se gbe ma ko mu wi wa. Ebo se iru gbe to gbe to da be ya bu ko mo ma fe tu egbe.
2: Eh.
3: Ori ara o me gbe tun egbe mo so da da ni egbe ni. O wa ya ri to so to ko wi pe wo na ni di owo egbe o ra wo lowo o to de fe ra mo tu be ti wa da. O ti sun do fun yan tele e lo de sun do fun ti san wa naira owo na do lo wa do se gba owo e gbe se gbe se fe da
2: eh ma koko bi ni ibere kan
3: leta
2: eni ti iru eniyan ti o se oniduro fun se gbogbo owo e lo fi duro fun eni to yawo ni abi iwon ba ni be mi
3: e gbogbo owo e kan to di mo ti gbo program ni na ni

0: that we
1: record 1977, yeah.
0: Ade Ogunso
1: 1977 lo jade. Mo se mo kiwi yen. E gbo message yen. Se we message then gbo le mi. So ni yen. Se won so wi pe okan ni Olorun lana le ni ati lola ti saye ni pekun. Se won so pe oro e yi pada. Lati gba yin ti disin, but to like pe awon iwasu Olorun o ti yi pada ni isin. Lan fi ogbon ti ati bin tu oro ti Olorun
0: lo tun kegbe
1: ati fi science ati technology ati fi ogbon igbalode ati fi economy ati awon tun se wa ati fi tu oro Olorun
0: ede lola
1: ati fi imo ti wa si
0: Yesu Oluwa
1: message 77 oti ado city 2027 Oluwa years ago 50 pe 50 years ti oni ton ti se jade ni odun to lo 49 years eh Jesu shanu o ko sejumo edogun ki agun merin lu je n fi o ja ja ja kon ogun je

0: Minister Church of Christ, Mark Oko.
1: Togas, togas, togas. Otojo di eseyi. Timothy ngbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Nipa kafi ti witi gbo pelogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won tin sise fa ko jeji. Ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara, ewo, gbo water ko jeji nda laamu. Togas aba powder ni ebere fun. Bo si je kedere le tin yin. Togas liquid ni ke ebere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere ye mo toni toni besi ni gbogbo ogun wa ni nafda kitin lo nte gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opoko oyoku abeyin te fe mo ra le yoyo tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa ile ise Togas Multi Dynamic Concept fi akala express bravo buster nilu ibadan tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 090 3294 9024 ile ise Togas lo ni ani fasan lugba.

0: barista ba wa barista lo si ba tun ju bari ba jan la ja agba si abo la gbolu aje nbe bi
1: agbolu aje
0: e ma ga yi sa agbolu aje le fe
1: o ti te mi gbo won royin mi ni won
0: ya ya je barista o gbo nbe omo won la yeye Jelu le ngbo 96.7 agbala oba murita la de bayo akande mfm e keri gbogbo le ibadan ibadan ilu ogbo ibadan ilu tesiwaju ibadan ti o siru eri nle yoruba ilu ibikunle ilu ogbo mola oma gbo sasa mosa oma gbo yaya moya ibadan ibadan isore eri muni lo soju ogun ijagbo oloro otoke ibadan Ibadan ti meru deru e na to meru omo iban wa barista kan agbaju to ti ko ni se de oya ba nsa si yo yo lawal abiodo abubakar mo wa nbe olaniyan kabiru wa facebook gbogbo yin ni won kini kankan Mo jadi ile

0: sí bi abi ba wa taye currency lo ni lo ro kije a bere ose yodun kan baba mi akamu olowo ti o jere agba oselu agba osowo e ku ipolowo oja wa ti lage lo ba ipolowo e ayeye odun kan aba ti bere loni o a se wonu osuke wa ni
1: Yes, that's right, you know that.

0: ẹjẹ ẹjẹ ṣe mu die o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe hey magaji
1: naam
0: oro awon odo nile ibadan
1: naam
0: ibi ta ti n ba mo inu wa odun agbo ka agbo faja ki won awon kan kini kan se mo ro enu se mo te mo ja lonu olora bayi ko wa si bi ti o fe si mo nle ibadan bo lati se ona wo lona abayo agbaloto agbare agbani peka lu oya
1: ona abayo wa
0: oya sawo
1: awo bi ni o lo posi lowo ju
0: oya
1: o wa lo kosi se ri to bi ba ti ran omo ni we ni le we ko ma pe ko ma ti lo le we ko ma ni to re ọmọ kọmọ di pe gbo bakari to di oga mo obi re lowo
0: kabiyesi olohun
1: ai mani to ma o lo je ki iwa kiwa ko po
0: e paro o
1: emi ran ti pe ba mo wa nle iwe special school ah ni dis den gba yen bo ni house gbo wa wa lo ji la wo bi mi o de wa wo mi emi na si fele si e koko mi o so fun mi to fun lo won school lo se bu kata ti ko program mi o tight to on bodo lo won ibi location kalu kule
0: kan lai ni dagbere fun won pe nbo
1: lai ni dagbere fun won be ni
0: obinu
1: e je fi kan kan mo fe fi kan se akowo fun yin
0: o ya sir
1: awon bi mi lo se ali kan university ni orin won wa ni okun ele wo guest hostel ah mo ni emi wo guest hostel lo Oru pe bi to mo mi nsun mo fe ma e fa won bi tan ba nbe kan mu ra da da oko fe ri
0: abi
1: mo wu de be mo ni pe lo wo te ngba fo bi lo wa se te fe kan mo ma sun ni
0: hey
1: pe lo ri bi ri bi
0: o di di o
1: mo o change your station won expect pe ma emi ati first council to so adore ni yen ti gbo won pata
0: ka si pe lori ofe ati wo be ni bi o se mo lo lonu
1: bi o ti ma lo lo niyan Mo n ta fo ra oyi iko ni lo ju ni ta ba gba ebuku ta o ma to ba to ni o to ni o ma to ba ta ba to yo je ra re to ba je ra do bi o to je re
0: be ni e ku la kai
1: o ma ta to agboro respect nkan do to wa important lojo re o look you do awon mo ga jo an se nkan kokan a ma se pade ni ososu lori security
0: tu abo lu
1: lori abo ata o ma tin dadu bo ru when you see something
0: say something
1: yes.
0: Exactly
1: e ma ku ko lo buru ju bayi lo tele
0: ah adugba mo lile ni njo
1: ṣugbọn gba ti be ni ṣugbọn ta wa magaji no gba fun
0: won wa bi gba
1: won ko won ma bo se in ti ma fe ku ko ye yin ni yi o se lopolopo le ta ti ko de yi gbugbu asu file wa de o awon ma jeji ni wa rent ibe ti an gba be je o
0: yo da fun yin
1: o wa ku so wa ta je magaji ba so an ma nu le ko kan ta tun nu le wa to ta ba ti se yi wa la fe o de lu se ri ti ona se ta won se bo se ta de fe se ti le ba isi wa owo to bu owo to dile ni re so ni me ba wi o
0: be ni
1: owo to si dile ni Aja apoti esu ni.
0: Apoti esu ni o.
1: Bẹẹni, Ọlọrun ko ṣanu wa.
0: Ami o.
1: Bi baba wa se nto, ka ona ma ba won to. Ma si se nto na ka tun gbin awon.
0: Gbara ko ku se. Bẹẹni.
1: Ka gbo. Ti won ba ti baba wa fe gbe apa, ti baba fun won ni support.
0: Ah, yo le die.
1: Mo ki eyin Olubadan Council mo ki yin o.
0: Ka ra o le o.
1: E ku se gbe gbe fun baba ten se wa ka ra o le wa si gbo yin o Ọlọrun ko wa pẹlu yin o.
0: Eseun.
1: Ese mo dupe.
0: A fe si ile eke nle Ibadan se ti gbo si.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Eyi na le kuku dawo re. Wọ́n ròyìn tẹ ṣe.
1: Ọlọ́run ọba ni kì í ṣàwà.
0: Ojú òní ti yin.
1: Àlàó àmì.
0: Ẹ ṣe adupe o.
1: Ẹ ṣe mo dupe.
0: Ẹ mo bá abẹ́ ètò yìí bọ̀, a tún láwọn tá a tún sọ. Ẹ ṣeun.
1: Màmá mi. A pẹ̀lú yín.
0: Yes sir. Níjẹjọ ẹ̀yin tẹ́ ń fọkàn bẹ́tò yìí lọ sẹ́wọ̀n pé ẹ ń béèrè àwọn àwo tẹ́ ẹ fẹ́ T-Money, T-Baba, lati gini, oni I really love your program. God bless you. Ola nipekun gafari, on wa ni Facebook. Adesan ya fun layo, on wa ni Facebook. Ola nipekun, on wa ni Facebook. Olu yemi a woko ede, anwa yen ti kun Facebook ku denu, ti ma si ki lo ni, sube gini kani, ege nke bia mo gaji ile badan. Are mo gaji mo kinyi, oloye asi mi yu ari ori olorisha. Akowe magaji mo kini oloye magaji tu je ajala odugade magaji le lale yin ki n ki gbogbo yin won le se won le ku mu le lo won lawon ofin yin le gba gangan e ban ki magaji kamulidin adeboye gi wa ali okun ma di eleketa mama olubomi oluwoye lorugun erun lebanan yo olopa magaji le afonka oloye side akintunde awon ni ali okun si di atoluana ebe le omo ye leke mo kini magaji ile agbomo la olusoji lo di aje nle ibadan loye abide mi kari mo kiyin baba mi john ajibola oluwole olubadan of texas egbon mi paxson doctor olufemi omo laiwola omo won le olososi loke labo nle ibadan mo kiyin america le se bujoko agbawo san agba dokita ni abiola yale yale mo kiyin alaji tajude oye omo oye wole Oma foko laja bibon osi magaji le lale yin kin ki gbogbo yin won le seun won le ku aduro ti baba mi akanmu olubadan akanmu omo olupo ale ilu omo ale tojo lode tipo palajo ye moje moje mo so elegberun apoti omo elegberun apoti aso lode tipo odun kan pe ba wa saba mama mi dikines foruke ayadero mu kiyin Alaji Ambali Asisi morowo yin bi oju oni tiyin Alaji Soli Oladejo lati Toronto ni Canada Grandpa Christopher Latawe mo kiyin o e ba nke da oye niyi Ajibola omo won loyo alaafin ojo pasekere mandi omo ati ba o be yo mo eleke mo kiyin e ba nki magaji olo oluwa olaku leyin owo labi XAN mo pala pa mo ki gbogbo magaji ile ibadan e ku mu ra o e mo wo we e ja kede e ja ki baba olubadan ile ibadan eyin magaji te si ti royin igbadodo baba mi e ye bota e kan si ile ise lagelu fm 96.7 agbalo ba muritala adebayo akande e ja jo ki ara ku odun Eyin no kuku depo na logo lodo Olorun ba. Emi gigun ni sanya. Emi gbogbo yin ni ogun. Ajo Ibadan o se kari ile gbogbo wa. Aro lati ilu seyin mo kiyin o. Ibaloni ba hun. Ah ba n palunda tata lo se nbe nbe. Abisa wa ba nbe nbe. Eyin te n pe number mi mani bidu mani mani le lori ofe ati gbe. Ah eyin baba bi re. Nise lorun bi o ni okun Kabiru omo jalaluru lati je ki lo ko bi ti gbena lati abijan opo la abijan Kabiru opo la abijan Ankara yebe yebe opo la abijan Ilu Ibadan oni baje se mo pe ni aya ajojo mo soro kan mo ni nkan kan ti le Ibadan jade jo si fe siru e ni lo lede agbala aye e lo wo dada e gbon wo e ye wo e sa sorun e ka ku okojo tojo ba ti fe de mi o sa fe ko se nikan ti o fe da ri lede Nigeria ti o ni de le Ibadan e mo wi pe Ibadan yi amu oselu amu sowo amu gbajumo ni ko si bi te le te ba ti de dokan ti mo dele e kanu won laarin iseju marun won ti mo pe ah wole chele yoruba wa ni won ni wole chele yoruba wa ni mo ni yoruba ni mi wa se yoruba ni kan ibadan ni mi aran mo nta
1: ibadan pambele
0: awon eyan won ti wo laarin iseju bi mewa won ti wo mo ibadan kan fun mi eyan yi kan ti de o enu mu jabe lo mo ni olorun lo da wa be Ibadan ni mi ambe si oro ago. Ban soju opo le, ewo le yin fe nu olorin, o ti ya na nu eja soju opo le. En ja soju opo le bi nbola ko si wahala. Ku no ma data. Alejo ti mo ni lodi won kaju e fun mi. Eh nam. Eh? Oya olori wo leyin fe tojo ma otojo ma abade ni o olori wo leyin fe hello hello
2: hello
0: o ko yin ati bi e ti pe
2: ara ngbo mo oke
0: lanti lanti olori wo leyin fe
2: akina gaji wa ori won ni daru won ni siso o
0: ase o ase o na ngbo wa
2: oni do boju wa le o
0: ami ami
3: ami o
2: oruko ti mi ni dauda lati be erunka
0: dauda lati be erunka olori wo le fe
2: Evan fi taye currency si
0: taye
2: taye osupa
0: eyin kan lo mo le je bijira ba la
2: de
0: taye ni fo taye ni je wa fun oba imo binu taye ni
2: fo
0: taye ni wo iwa ni fi currency taye nikan ni wo fun o
2: ere gbogbo odo wa
0: ase o ase o osupa so ti to gba
2: o ni kede fun
0: ase ateyin na o ba n fi taye si omo won foko nle ibadan mo ni Falkland Magdaji le to ki so ngbo UK ni ngbe ore mi ni

0: magaji ani ka won to je owulo bi ti magaji le lan le
1: lori ka ta ti wulo lawun jo lo se gogo
0: kore amu gaji ti won ni se se ni ma kede won lori radio awon kan be won kan ko leke orun lasan ni mo ti le mi oni da ko won lori eto ilaye fa abada won wo bi to si se lagbo ile abare de kin to di gbe mo polongo re
1: awon gogo ni me
0: gba mo gbo wa lati lo re
1: ko tun mo si ba wa ta ojo ye a o ko ra
0: abdul asis ari se ko lorun re
1: ojo lori
0: natane el o idowo orun re baba mi mo kiyen e kwa ayajo odun merin le ni adorun.

0: pọn gajile ara yin won be pelu mi inu mi si ndun ara mi nya
1: inu le bo temi e godo won
0: e ma binu ama ti n ti mo fi ropo re fun na ni omo adugbo kan na jo ni ayeye ato po won bara won lo magaji
1: inu le bo temi e godo
0: bade yen ka mo kiyin personal assistant to the olubadan le ibadan won ni kin kiyin sa mo gaji la leyin e pia abo olubadan won ni kin kiyin daada won ninu awon dun pelu ta won gbo te ti se ati te tun fi ati fe se fun le ibadan won loju oni ti yin e se o
2: se o
0: personal assistant to the olubadan of ibadan land mo gaji
3: ase mo dupe o
0: gbade yan ka
1: lepo mi e godo
0: sin te fe olubadan le ibadan fun e gbade yan ka e ba n gbo mo oke
2: lanti lanti
3: lanti
0: oya o
4: e ti dupa le ilu
0: yo da fun yin oju oni ti yin
4: e ni dami
2: ase o mi ase atayin na
4: oju oni yin ti e ku pa mo yo se se
0: ase o
4: ko si de le ndan
0: olo o
4: ti da bi de de na da
0: olo o je
4: o to da ba ni osi na e
0: eni oro mi apo le de bi laye
4: La
0: mo gbo pa mu re ro
4: ya da po
0: ba se
4: o ri ko lo ni ti se
0: lo mo mi
4: mi da la ba la eh mo mi ya ko mi le
0: wa ba we po aka omo yi akunle agba loni inu mi se ndo abi bo like ni se so ti wa le ipo aka ya nda nda nda like a little god is 6.7. What is up with ah? So you saw your name, then the Atlanta, Kulaye, Arapon, Alara, Alolo Shabe, Livy, Abdallah, Bam, Rita, Ladiba, you are condemned, Fa, Ekeni, Book Bullet, Madam. Gondo wo mo gba pa kan mu re ro gondo wo mo gba ka kan mu re ro tanti mo ba se ro mo mi a ba o sojiri
4: E
0: ma ba nlo yin o be mo tin wa nte wule beere gan.
5: Oh, ada mama,
0: o jere my dear.

0: te pe mi sinu we yin na ba ni mangaji agbo le e ti se daada ni o o se ba wa na gbe mangaji kan pe ile ni nta mo gbere waju temi o amo to la mi to la ka o se ba wa lati ojo mejo lo ayinde ayinde lo mo fe mo mu nkan kan wa ta npe ni iwe iranti awon eyan awon akin akin ninu omo tan tire koja lo nle ibadan atawon ti nbe loni to pe agba ti de to gbo ti te mole sinu le to pe awon eyan pe won ti en be gan mo
1: ohun ti mo ri to jo mi lo
0: lati jo mejo lo ni
1: aki ogun pa won ti ko won fun o
0: Elijah Mbalias is smoking Olubadan of Texas
1: ti mo ri to jo
0: 08054035746 Adebisi aku na wa na
2: inawo ni
0: so o fo mo yo o fo mo yo Titi ojo mejo sugbon lale iye to pade mi lori eto kejegbe emi atogudugba logun akan o lata ago mejo sa ago mewa titi igba na elembe I love you
3: aye ba tin ge kama ba won yi
4: Ibadan kini so
5: so so ani
4: kile fi joko
5: musi fie ni
4: Lagelu 96

0: 7.
1: Ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko ke bi nra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to obuti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon oko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di luxury to obu ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di luxury to obu e di luxury to obu ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin oda la to gokun ti o si ni pe bo si je Nigerian use kia kia won ba yin get e aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi tokun bo e ma gbe bo ni di luxury to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise lanla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxury to obu ti se ta ati ba yin se pe oda lodo won ni rufi oko te ba fe lato gokun ani o lo ba won ni di luxury to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 The Luxor to Hall, the Buntoni Shepherd Loco, Iran.
2: Dr. Scrap Recycle ati tamato dirun ba gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyike yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yoo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. And do won lori

0: Ah! Onile akule.
1: Eru ona sikwana.
0: Beni, ade ko lo ko mo roku ele ko lu mo sugbe le ti su. Ade ko na mo ye to ri pe ojo ti lo.
1: Awa ko
0: lo. Ni ta wa de loni, bi alaafia ide duro la de.
1: Ah, ah, ajuba Ọlọrun oba ajuba feya.
0: Beni, gburugba logun.
1: A se balu akoda ajuba seda.
0: Beni, bo se rinu.
1: Kabiyesi Ọlọrun oba ti wa ni. Oba ha. Oba hin
0: a to ba jaye iwo la wa ki
1: oba mi akomatika leyin
0: eleburu ke
1: alabe asasi
0: adajo mo fi teni kan se
1: kabi
0: ti gbara adugbo
1: o lo bebe ti be ka to mo be
0: ere da tun de o oba le se le wi
1: eh
0: on tun lo ba le wi le se olonu ka tun mo ba won be ogunigba lo ogun o wa ti pe
1: Hey.
0: Oba ti o je ati isalaisi adupe ogo ni boruko nla
1: loju awon ota bi ka ma le wa
0: loju keni moni
1: keni moni
0: o si kede ku wa lori loju won so
1: la
0: mu oje
1: iro yin le pa
0: eh eh eh
1: awo si ma be ba be ti be ni
0: abi ba je ye awa yin o olorun agbe oga igba ti gba ra adugbo oba ti gba lai lara oba ti gba lai leni to ko ni boruko re
1: kabezi
0: nanu ni nla titobinu titobi eru rala oba nla ti fo ba je oba nla ti tun ba loye olorun a ti de o
1: ade ade
0: o gbe ja mo orukan
1: ade ade won ro pa ni wa to wa
0: olorun ayin o
1: wo ri mi ba ba ti talomi ba gbo wa bayi ibanuje a ti de ba
0: eh ke so na ha ise eni o bense ni ini se satani to
1: wa ma ka ba ma pe omo kan le tun ni
0: aye la wa aye la ni le wa tun wa wa
1: kabiyesi
0: olorun ogo ni boruko re
1: kabiyesi olorun oba mi ni
0: olorun awa yin o
1: wo tare titi titi titi titi wo dopin
0: ah ogudugba logun akan o
1: eh
0: olorun awa yin o oba to laye oba to tun wa ni igbende orun agbe oga
1: eyan to ba ni eyan to ba ni amo wa ma
0: ila to ni le de ba
1: awo o ni de ba mo ni
0: bo se ri lo wi won gudugba logun akan o
1: abi ko yonu si a
0: ara ye e mo yonu si wa
1: e si mo yonu si wa
0: yonu
1: olorun oba yonu olorun oba
0: eyin o si wa
1: Eni ti yanu si wa o iyanu olorun oba
0: iyanu olorun oba ohun le si wa ri
1: alaraza
0: alaraza baba mo ju ga na bi gi la o ti se
1: awa o ma yo
0: awa o ma yo ni
1: abi awa o ma
0: yo
1: ba ro gba awa o ma ke lo to nse awa o ma
0: o ti ra agbado
1: awa o ma
0: o tun wa re pa si
1: awa o ma ayo ni
0: tutu si
1: awa o ma ayo ni
0: lo ga lare
1: ewa ba e ba ni mi si awa o ma ba ni mi si awa o ma ba ni mi si awa o ma la la la za la la la za

0: mo dupe fọlọrun sori opolopo eyan yo si mu wa araye yo si fi ran se fara o sori bo se nwo mi emi e koja yemi o
1: okay bo lati wa mo
0: emi e koja yemi
1: ani bo la si mo
0: so ra won kan wa to je pe ore mi kan ni mo fe so re fun o
1: okay
0: emi se wa nsin ngbe bi npa mi ah ma wo pe kini won o je sugbon ma ma ronu pe bo le ma sise looto sugbon awon ara nu le nko kini eyin o se pelu e awon ara nu le se ti mo ba ni 10,000 lowo se mi nikan ni da 10,000 na ni mo gbodo ronu awon ara le so wa ri emi a ma yado ni meme bo si wu
1: ki lo nfa oto mi si ba
0: mo je ko yo ni
1: e se ti mo
0: le pe e ba mi ra meme oni mo le ra oni 500 naira ki ra en ko meji
1: si ame riri
0: so mo pe en ti mo ra
1: o
0: en ti mo ra o so mo pe
1: ti
0: ba legbarun marun ara ile mo ti yo ti won le so wa ri elomi a ma koja ye boya won si je elomi a si ma je pe boya oje elomi a ma ta baba jebu
1: dolapo
0: so ngbo elomi a ma wa ta baba jebu
1: dolapo
0: o na o ba se gbe o na awon na o fe se bi eni pe to
1: mo se bi eni ku bi kan
0: bi eni bi bi
1: ma ma gbo gbo iro aye
0: ma gbo
1: ma wa gbo gbo
0: eh
1: say something aye re la wa
0: okay
1: abi oyo
0: now ore mi ti mo wa wu
1: I wa le ja
0: na gbo
1: abi oyo
0: je mi ogun le
1: ta baba mi o wa de
0: olupo ose mi o
1: akirere
0: ose mi o
1: ewu la bro si o
0: ah ore mi kan wa ni o na ba sa gbo pe won je ni awon bi ti tin ta onje igbalode o sa mo
1: oju ete re sosun
0: ike tonbele ti ma ta
1: inspector bo odi
0: onje siun ike tonbele ti ma gba olupo olupo so gbo
1: ti du na se mo le tin du fun
0: ni ike tonbele ti ma eyin ara re ma gba o ore mi ti mo wa wi la le ni oro ale inu o na wa wo wi pe ah awon ti ma nlo je ni ibi olonje igbalode jo na o ko na ti e lo taka pe ah ewe won o fori enikan run mo na o awon omo kekeke yi a ma je pe won lowo na ni ngba ti o saade won ba ra ike o raisi o boya lo yo omo odun meta won ba fi eja kan si won ba ni nbo lati san abeyele ti ma sanwo olorun wa jowo won po won a fun ni 4,950 naira won ni yo gba se nji 50 naira o wa gba receipt ti won jade ti iwe pelebe ti ma jade lenu POS o wa gba igba ti o wa yewo 4,950 naira ni won rice yi rice orisi meji ti a ma seun eh ateja kan ti o yu omo odun meta 4000 naira e won an fi salala o to de ko de o to de ko de
1: e wa agba ti o da ni o
0: e wa je
1: ale imo to
0: e wa je e je ona se lo na
1: mo se mo pe
0: eje ara se wo ni
1: se yen dada
0: se wo wa ni
1: in tin pa o
0: le
1: in tin pa o le
0: ha ala ji ka mi ru jara ruru ara se gbo mi mo se wi
1: in tin pa o ko le ko
0: ala ji ka mi ru jara ruru
1: o fi se re
0: o ma gbo wa ni
1: agba ti o
0: network le ma je ori awo o ma gbo wa ni
1: agba ti o agba ti o
0: igba ta de ta da du eyan wa
1: adu yi kaye
0: lo ba di pe ah ke lo ah ke lo de ah eyin na wa wa wo kan ni
1: mo ese mo lo
0: eh wa wa wo kan ni
1: ayi kaye me lo
0: ore
1: me lo
0: ore to ya
1: me lo
0: ore mi kan to ya ibi olonje igbalode nisin won wa tara ise ko yo omo odun meta won ba fe ja kan si won ba fun bill 4050 wa npe ke mora ke mora e gba to wa
1: dolapo dolapo
0: awa ta wa ra mai mai ati buredi ta wa je
1: forisi
0: di oju 1000 ene turo
1: forisi
0: mai fi si o e to ni o control re eleko lo ba je o
2: Ubale bagè, bongo le pèlou stiz, itali yoko, yoko, yoko. Misty Bitters, jatou la vie opo yoko. Gentleman on the body system, obo tariji. Akonche Bitters, ito ba orish rishi aison, bia dota aninu agwara wo yaya. 50 Bitters, besti bobo bere, to dati emo, imuli anwa boys, tofe kwelorie, tofe shinomara. 50 Bitters, wa fungo sisi ologe, omoge to sexy, bobo ati baba, tofe wa fully active in the other room. Tabiko molo moge wale komale, shinoma. David, kasi se si se, ki ati son ton afe dugun, ewo, ayegba yeti koja o. Step up, kwelou 50 Bitters, ko sun rayo. Ko fun baby eto nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kuba 50 Bitters is produced by the 50 Waves Limited esileira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni lot 3 light and craft building Basorun Ibadan while our head office is at Ojaja Mall Abraham Adesanya Ajah Lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 Bitters na daki to

0: ibadan big bonus bread fawon alaraje ladugbo re kelomi to gba se adugbo re mo lowo to re nikan adugbo kan ni o to ba se ta ti gba se number yi ni o pe 0902 542 7551 le kan si 0902 542 7551.
1: Emi awon wo ni yo tun ni agbara ninu ri ajo awu ata

0: adupe adupe adupe
1: awon yan ti konjo
0: ta wa nbe
1: dolapo ta lo wa nbe awon yan fe ki njuwe bi ti mo ti reja fun fe ki njuwe
0: ah se bo gbe wa lati le ni
1: ke bi ta se o se lo do mo ti lo re mu ni
0: ma binu
1: o ti ki go na eh isoro re gege lori eja ti mo gbe lati
0: hello
2: hello
1: e ka le o
2: ogunwa kan o
0: aye ma ja wa na nera
2: olugbo ale olu
1: baba mi ojo ni tin se ki
2: aje la ni je so
1: se ki duwe ni mo se reja fun ni abi bo
2: ogunwa
0: ha baba mi mo ngo
2: ka se unu de ahin
0: ha
2: eja re unu de ahin
1: ah e ma paro e gbo run eja mi lodo yin
2: Ah, mongo, mongo.
1: Ega le o awon obi ti an melo ega le o
3: ega le sa oruko temi ni temi tope lati Olubadan
1: ah ya wa
3: e wo eja ten so yen mo moruko e apata ma ja ni
1: apata ma ja ni awon obi ti ma fo wo gidi ri se bere
3: eko not buying fi russia
1: yo da yo ayata fa winu inu ebi o fe ja won tan ni
3: ala apata ma ja ni apata ma ja ni
0: eyin na jeru eri
1: I don't know. Bigbo je pe won duro de mi ni be nikan se ra ta temi na ra bayi won na won gbe oku lo na ona waju ni ona bi da nkan kan ni lawon lo baun
3: mo go mo o ti ye mi
1: yes ma e se mo dupe ma awon obi gidi re je fowo gidi se be ogudugba o lo change kini la ka re awon ko ma fowo kekeke se be ma bi ti ba e so be gidi wa ti ni ba hello
0: ben
2: ogudugba
0: e ka le ma ja wa na ni ra
2: ma ka le kilo de te mule fun gbo aba en to lo eh mule fun wa
0: eh
2: eni ere ja o ketele je
0: ah
1: ani sala
0: eh lo
1: kala je
2: o ketele fun ra e wa mule fun ani
1: so gbe lo to tebe ale ma je nti e ko si ti o ko si ti o le je
0: e to lu po to gbe wa
1: oni jamani
0: ti e ta ri lale inu o
1: oni jamani ti fi ma de ja loko mi o je kete koda gan mo se wa gan bi mba je gala yo gbo ti te se ba pe so gbo abi o gbo emi e jara gbe ti o ba gbo sugbo on ko si ti o ba lenu mu
0: e da adukwa
1: o yo ni
0: to adukwa
1: se du ona je nbere ta lo fe re ja gan ki won ko pe ki won lale ki won
0: ko olupo
1: kini
0: ma si awon eyan lo gba pe n to de bo lale yi
1: kilo de ba mi
0: aisowo lo re
1: ni emi
0: awon ti o tu o
1: eti mo na mo n bo
0: da ko du wa ka ri a ka ni
1: mo n bo owo ko mo n bo eti e mu si bi e ni re
0: o wa lo yin
1: bo se eyan me o lo ni eti e mu si bi e ni lowo ti si bi e ni re ti first bank re ah mo n bo ti eyin ke ju bi e re
0: Adupe.
1: E wo a ti wa ni Facebook.
0: Adupe.
1: E je la fe wa e ti wa nbe. Ene. Se ele se le oso kwa na. Se le oso kwa na.
0: Owo kwa na re
1: pa na. Ani owo ti mo ko lo se ko so kwa
0: na. Koda. Oso kwa na meji.
1: Emi o ti e ni je o kan wo lo wo lo amo yoku. Wo si mu Olorun nu. So ti yo emi e fe foro mi lo.
0: Tan. Adupe.
1: Mi fe foro mi.
0: Ba ni bo mela.
1: Mẹ́fọ́ ọ̀rọ̀ bí lọ. A máa bí yọ, àmì yẹ yọ, a máa bí yẹ lé lè tí o.
4: Gómìnà.
1: Ojú ò se kínní.

0: Togas Togas. Otojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Mo pa kafe ti ti gbo pelu ogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fa ko jedi ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo mo bi water ko jedi nda laami. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kedere ni ti yin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ku ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ni Akala Express. Blafo Bus Stop. Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti se oye agbara egbogi bile ka.
1: Crash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi igba bu mi eko itoju isori atamba gidigba soke tente ninu igbo safefe pelu ikosemose ati iwo moluabi awa keko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin sa kiri agalaye laye
2: eyin temi bawo ni o sewa ewa.
3: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se se fun wa lawon na se fun ra wa.
4: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
5: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo.
1: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu se le di ogbon tarigi agbon safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
5: 0807 112 4000 0807 112 4000.
1: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwo omo loabi ninu ise igbohun safefe safefe.
6: Dr. Scrap Recycle àti tamato dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamato ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ tẹ́ tó fi upgrade bó ṣe car truck bus trailer ipo yoo ki moto awon wa Dr. Scrap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333 and do won lori Twitter

0: ọjọ́ Wednesday. Bolo lo.
1: Ah. Wednesday n to de tai.
0: Be lo tun je merin.
1: Ah, o tun beere pe nbo mo lo. Iwe ti gbo. Jo ti gbo.
0: Mi gbo o. Be a ko ja mi tan bayi.
1: So mo pe kabiyesi is Imperial Majesty. Oba Senator Rashidi Adewolu Akanwo Ladoje.
0: Kabiyesi.
1: Kabiyesi o. Ojo to nwe o. Ene a se ayeye odun kan ti baba gori apere baba la o owa ma n toto ani toto je ko ni kimi o ni pe obo si asiku ojo mi baba
0: an fi yo ki magaji muktaru gbade
1: yan ka
0: won be ni mura bayi won be ni mura bayi
1: magaji le adeku
0: adeku won be ni mura bayi
1: lona yan n gbade aki kabiyesi
0: is
1: Imperial Majesty
0: olu ti le ibadan
1: bene
0: oba Abdulrasheed Adewolu Akanmu Olamide Arusari first
1: aki yin pe aku orire
0: bene orire ni o odun meji
1: ni ati so pe odun kan
0: bene
1: odun eyo kan te o ba si de
0: igba odun
1: igba odun
0: odun
1: kan ni
0: bene bo se ri ni ninu alaafia ara si ni
1: bene ati emi gigun
0: bo se ri ni
1: aki gbogbo mo gaji le ibadan pataki julo labe are awon mo gaji
0: are asi
1: gaji asi meji
0: ari ori olorisa
1: ari ori olosa aki yo gbogbo bale bale aki yo gbogbo omo bibi ilu ibadan aki yan kun mora gbogbo olugbe ilu ibadan aki eku mora gbogbo wa la mora le papa yo si pon mo
0: alarun
1: ala se lo ara re pe lati ojo aje oni
0: ola ni
1: ola
0: ola le to ti
1: bere gbogbo idile jagun jagun na ibadan ola na ni awon ola won o ti bere to ibadan
0: bene
1: pelu ase olorun iyan ni yiwa ibadan ojo ni ti wa
0: asiwo osu kewa ni
1: bene asiwo osu kewa ni
0: ti a fi wa si ni eke
1: bene ti o fe se le ni
0: aso ti e gbe fun won gbe won lalu ti e gbe fun
1: a lo kan lo la o
0: mi
1: yin do
0: mi ran yin
1: mi ti ma ti mi lo wo o to mi ti okan lo mo
0: ni bene
1: baba
0: okan lo bene okan lo mo duwa
1: okan lo mo duwa
0: agbasowo ti ndara ti ndara
1: ojo bi ndi won
0: bene
1: bo se ninu ta wa nbe o ta wa nbe ta ba wi ti a ba
0: so awon yen ni a fi number ta pe awon to ti mo wa ni won pe number 091237685 e tun gbo le kan si 091237685 number to wo bi le yin e kon le
1: ojo po le re kan sori ko lohun ba ko sanu wa
0: asehun
1: mo na ti ojo kan ni o si koneta luwa o
0: asehun
1: sugbon sibe sibe na so mo yin pe subsidy o ti se kalukuro o se ninu
0: ja so di jo mejo
1: oruba
0: ko ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: ko
1: ko ko
0: ko ko ko ko ko ko
1: ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko ko
0: ko ko
1: ko ko
0: ko ko ko ko ko iri
1: pe
0: mi iri agendeku
1: baba ta wi ajo gbenu le iyawo baba wa bi mi emi si ni won ti mami pe emi ma ti mo dada won mo pe mo je lo kasun ba
0: ja dokunrin lo to lo o
1: ti so ti na wo si
0: ba ti no ti n pe ti pe hello
1: hello ta wa be
0: e kale o
2: e pe to
1: e kale
2: oruko mi ni sino ladi pupo
1: eh
2: emi lo emi lo mo daddy wale de keji yin
0: I'm going to go to the house.
1: Basit.

0: mo ni ki bo okunrin kan sumo mi especially eyin to je pe e ti ni iyawo abi to je ko bi a ti fe se igbeyawo to e ti sumo be se mo ke le ni mo fe fe hello
1: hello akale sa
0: hello akale
1: akale sa
0: yes ma se to so re se single ni abi married
1: married
0: ni married ni ah okay and ki fun yin la nfa ni sha bo le ni nkan teyin na fe so
1: Okay.
0: Ẹ ṣeun gan ni, ẹ ṣeun gan tẹ ṣe experience yin, ẹ ṣeun.

0: mo fi raro edida
1: ayo mo ni o
0: mo ki aluko to mu mi dele kosun
1: gogo wa o
0: taye fi pe mi lo lotun ede
1: o ya to si ra mo
0: nde mo ki leke leke to mu mi re ilu kefun ti ipede kefun mi fi nituma loju araye lowo orileto lagelu 96.7 fm le ti ma gbon

lawo ori longbogbo wa ayan ma kaluku o yato si ara won mo kin loruko igbimo alase oludari kanin yi latori oga wa kebugi number 1 baba da ni kanin ti lagelu